fi iye yi pamọ pẹlu Kristi ninu Ọlọrun. Ede ti a lo nihin, a lo ede ti o le ye wa, ṣugbọn so nipa ohun ti emi. Ki a kọkọ wo nipa ti ara, iku ma mu iye pada popo wa. Bi eniyan ba ku, a ma so wipe ati sinipo pada. E je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni mo. Iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele, eni ti a sinipo pada, eni ti o ku ko ni iru nkan be mo. O ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi. Gba ti a wa ninu aye, a wa nibi ti o je wipe ina njo ni. A wa nibi ti o je wipe arun, ajakale arun o n tan kaakiri. A wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa. Ṣugbọn nigba ti a ku, a se wa nipo pada. Nigba ti a ku pelu Kristi, a ti mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele. A ti mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele. A ti mu wa kuro nibi isodahoro ti a wa tele tele. A si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun, ase awon enibi. A ti mu wa kuro nibe nitori pe iku ti se wa nipo pada, a ti ku pelu Kristi. Nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo. Ki se be nikan, iku ma yi wa pada sinu awujo miran. Ka wo nipa ti ara, bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku, a ma so wipe o ti darapo mo egbe miran. Bi o ba je omo Olorun, o darapo pelu awon angeli Olorun, o darapo pelu awon eniyan mimo loke. Nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi, ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele, ati kuro ni awujo awon enibi ti a wa tele tele, ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran. Nipa ti iku, ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan, kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa, ati mu awa sabe ipinu ati ilana Olorun lori wa. Kiku pelu Kristi, oun lo mu wa darapo mo Kristi loju Olorun. Ati wipe ati ku si ese, a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide. O wa nso ni ese keta yi, o ni nitori eyin ti ku. Ki se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wala, eyin ti ku pelu Kristi. Je ki n se apejuwe kan fun o. Bi eniyan ba je omo ti tele tele, ti o ba je wipe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan, ohun kan ti iba sele si boku toro kobo lowo e, o ni lati lo ra igo emu tabi oti. Ṣugbọn lese kese ti eni yi ba ti ku, o ba gbe oti si waju re, ko tun je nkankan loju re mo, nitori pe o ti ku. Ko mo ki lo wa ninu oti yi mo, ko mo ki lo wa ninu igo yi mo. Ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku, ṣugbọn gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die. Eni ti o ti ku ko tun ni idewo bayi mo. Be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi, oti, siga, awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye, wura ati aye, anko sori anko sorun, awon nkan won yi o tun jo wa lojumo, nitori pe a ti ku pelu Kristi. Ai pe eyan tun lo mugbo, o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe, awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo, nitori pe o ti ku. Ati si nipo pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo Olorun. O ni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun. E je wipe abo daju lori wa, abo Olorun daju lori wa, nitori wipe a ti fi iye wa pamo ninu Kristi. Je ki a tun pada si orin Dafidi. Orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun. Orin Dafidi ori kokan dina adorun, ori kokan le la adorun. O ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare. Emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi, Olorun mi eni ti emi gbẹkẹle. O ni bi abamo Olorun ti a si joko labẹ ojiji olodumare, a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni

0: egbani aman ko di yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tapa si awon ota leyin odi o wa so fun wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin David yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin David ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin David ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun ye kin se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Oluwa fi won pamo sugbon Oluwa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo we pe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Christi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pa mo ninu pelu Christi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Christi ati isipo pada wa Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Christi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Christi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Christi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Christi won so pelu idaniloju ti o da saka awon wonyi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigba ti Christi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti fara pamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerin la ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titu ori keji ese ketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogo olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji dinlogbon be ni Christi pelu leyin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan ni igba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wepe lekan soso Jesu Christi ti a pa o ti fi ara re rubo fun ese opoloko ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wo pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo na re lai si ese fun igbala ninu johanu kini ori keji ese keji din logbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigba ti ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju ma si ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipada bo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini e wo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olupe omo olorun le awa se nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti aba fi han awa mo we pe nigba ti aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluko eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si olorun se a o ti faramo Kristi o si ni aabo ninu Kristi o ni iye anipekun ninu Jesu Kristi iye anipekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se o ni ireti ninu olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a gbadura titi opin idaniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de e je ki a gbadura baba wa ti nbe le orun baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o fe wa ti o ran Jesu Kristi lati wa se aye yi lati ku fun ese wa eni ti o fe wa to be ti ko fe ki a segbe sugbon ti o n pe wa lati gbagbo ninu Jesu Kristi ki a ba le ni iye ni pekun a fi ogo iyin ati ola fun oruko yin e gba ope wa ni oruko Jesu adope wipe e ti fi anu yin han fun wa lati ibere odun yi titi de opin re adope wipe e se wa ni olori re adope wipe e ko wa bi ati gbadura adope wipe e fun wa ni igbagbo lati ro mo yin ninu ofi ola wahala ti o wa ninu aye adope wipe e ko wa lati sumo yin nigba ti aye n ba wa jagun nigba ti ese n gbogun nigba ti esu papa ti o n wa eni ti yo paje e pe wa sinu agbo e si pe wa si abe abo adope lowo yin e gba ope ati yin wa laarin odun yi opolopo akoko lo wa ati igba igba ririje igba airije igba ayo igba ekun igba omije sugbon ninu gbogbo re e je ki alaaja adupe lowo yin e gba ope ati yin wa ni igba ini e pese fun wa ni igba irobinu je e tu wa lara e si tu wa lokan pelu ni gbogbo awon ti alakoja ninu odun yi e somo wa gege bi baba ti ma somo omo adupe lowo yin e gba ope ati yin wa nje bi ati wa nihin loni an bebe wepe e fun lori ofe si wepe ohun gbogbo ti a o se iwa ti a o wo ati bi a o se korin ni bi a o se gbadura ni ohun gbogbo ti a ma se je ki o wa gege bi ibamu ninu oro yin ni oruko Jesu bi ati n gboro yin nisinsin yi e fun ani eti omo ti yo gbo ti o si se ohun ti en so fun wa lati se adupe wepe e ti gbo ti wa asibeyin wepe gege bi a ti ma gboro yin nisinsin yi wepe oro yi yo je anfani fun wa yo si pese wa sile lati wa pelu olorun titi ni oruko Jesu Kristi oluwa wa lati igba ti a ti bere isin ni ati nso ti a si ndupe lowo olorun wipe olorun ti o mu ari ibere odun yi o tun sanu fun wa lati je ki a ri opin re ebe ati adura wa siwaju si ni wepe gege bi olorun ti pa wa mo ti o ti se wa lore wipe iwa wa irin wa oro enu wa ise wa wipe yo ma fi ope fun olorun ni igba gbogbo gege bi awa na ti mo wipe ati sumo opin odun yi wipe ko to ojo meji ti odun ti a wa ninu re yi ti o fi di ogbologbo odun e ni wipe ti o fi koja lo ti a o fi bo si odun titun oro iyanju ti a ni loni ninu iwaso wa ni ero nipa igbeyin eda ero nipa igbeyin eda ki a wo Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won ese oro olorun yi ti o n pe wa lati je ologbon ati ti o si n pe wa lati ro ti igbehin wa oni a fi n soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki o ye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o n lo ni ayika wa a mo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a n wo bi ounje ti a n je bi ile ti a n gbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun daradara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma n so fun wa bi ekun pede ale kan wipe ayo n bo lowuro bi atile n sunkun sibe a mo wipe ekun sisun olopin ni idakeji bi a n rerin bi a n yo bi a n jeun bi a n sise bi a ni awon nkan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu ohunkohun ti a le ni ti a le pe ni tiwa ninu aye yi bi o ti ni ibere bee naa ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro wepe bi a ba ji laaro a ma n reti wepe ale yo de ojo kọ̀ọ̀kan nínú ayé bó ti ní ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló lópin ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú ayé bó ti ní ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló lópin àti oṣù kọ̀ọ̀kan àti ọdún kọ̀ọ̀kan wò ó nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti koni si opin sugbon nihin la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a n gbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipasẹ Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a o ma ro ti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won ibaro igbehin won ye ki awo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbehin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbehin aye wa eni wo pe gege bi enikokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti an gbe gege bi enikokan o ni opin o ye ki asin ma ro lekokan ki a ti le wi pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwosi wipe emi o ma je iyalode titi lai be ni iwo ko fi nkan wonyi si aya re be ni iwo ko ranti igbehin re awon odo won ma ro we pe won o je odo titi nitori be no ma se so we pe je kin jaye ori mi gege bi eni we pe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijojijo oti mimu irede oru won ma ro we pe gba ti awon ni ewa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo we pe aye n koja lo ati awon nkan ti o wa ninu re we pe aye ko duro ati we pe awa papa gege bi eniyan won ma nso fun a we pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni we pe akoko yi ti a wa akoko yi ni a ri ni o je ti wa ati we pe igbesi aye wa o n koja lo eni yi ti a ka nihin ni o n jalankato ni o n so wi pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wipe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wipe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wipe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin yi wipe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wipe aye ti a wa o lopin aye ti a n gbe o lopin wipe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wipe ki a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lọlọrun ti won ro wipe awon o je alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a n gbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adugbo wa won le oruko won mo be won ro we pe awon wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je kuje nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki lawon tun wa kin de tawon gbadura kin de ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iya lode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi a ti gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi aba ti ri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan woni won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbese aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku lekan sosho sugbon lehin eyi idajo bi aba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwere eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni we pe ko si ojo iku be ni we pe ko si ojo idajo sugbon o daju pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti Olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe Olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikokanla bi aparo ti saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihin ni Olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile bo tire leyin ti o nse iloni lowo gba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa loju we pe ojo kan bo ti a o si lowo ti a o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokandinlogun ese ogun fetisi imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba peti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro ironu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o weni mo ki o foni fun jobe snow lo ṣugbọn iru awon eniyan be won ma kabamo nikehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin yi ti a ni anfani nisisin yi ti olorun ba wa soro ni ki a peti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati wi pe awon o wa laye fun igba pipe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa ojo olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se sumo to sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o sese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se sese ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wade ṣugbọn ohun ti o ni samu wi ni we pe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide oluwa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki o ku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi eti re ki adura yi ki o to le gba ani lati run nipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi a ba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o n lo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o n lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lai lai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati enu awon woli majemu lai lai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wi pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orileede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wi pe gbogbo won ni won lo sopin ye ke a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wi pe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wi pe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Christi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Corinthi kini ori keje lati ese ikokindinlogbon Corinthi kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ke awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo apostle je ki o di imo fun wa nihi we pe aye ti a wa ninu re yi we pe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye we pe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihi pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni tin sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikeji lelogun Matthew ori kewa ese ikeji lelogun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun a we pe opin bo opin wa fun eni kokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisinsin yi Matthew ori kerin lelogun ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon omo ehin re to wa ni ikoko wepe so fun wa nigba wo ni nkan wonyi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon omo ehin mo wepe daju daju opin aye nbo wepe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wepe kini awon ami ti a le fiye si ti a fi mo wepe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo wonyi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a wepe awon ami ti won ri o dabi eni wepe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re wo pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka on gbogbo koro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihin Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki awo Ezekiel ori keje ki awo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan bayi le oluwa olorun wi pelu si ile Israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wipe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo wi pe daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin olorun nigba ti a mo wi pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa nreti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo ngbe nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan won ni emuragiri ki a le ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihin ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti a mo olorun awa ti a ni ireti ninu Jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu Jesu nigbati ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi eni kokan wepo lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisiyi wepe daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo olorun ni we pe bi o ti le je pe aye ti a wa o nlo sopin ati igbesi aye wa gege be ni kokan o nlo sopin ayo ti a ni ninu olorun ni we pe ijoba Jesu Kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omo kunrin kan fun wa ijoba yo se wale ejika re a si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba Jesu Kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba Jesu Kristi we pe alaafia ti ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa mo Olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye eni kokan wa yo ti le lo si opin sibe a mo we pe ijoba Jesu Kristi ti ati wonu re nipa didi atunbi wi pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun Maria wundia nigba ti o so fun wi pe a o bi Jesu Kristi ninu Luke ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru Maria nitori iwo ti ri oju rere lodo Olorun sa si kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni Jesu ohun o po omo oga ogoji lo li a o si ma pe Oluwa Olorun yo si fi ite Dafidi baba re fun yo si joba ni ile Jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo Olorun ni we pe ijoba Jesu Kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o re koja lo nigba ti aye yi papa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba Jesu Kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli Danieli ori keji ese ikerin lelogoji Danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le Olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yi run sugbon ohun o duro titi lai lai eyi ni ijoba Jesu Kristi ti an so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba Jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu Danieli ori keje Danieli ori keje ese ikerin la ase fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba ainipekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi we pe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o si fi fun omo li a o si fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba eni pekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o si ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je ti re bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wipe ohun gbogbo ti o ni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti oni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Christi o wa titi lai ninu Johanu ori keta Johanu ori keta ese keta Jesu daun o si we fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe atu eniyan bi oun ko le ri ijoba Olorun o ti oni lati se ni pe ki ronu po ada ki o si gbadura si Olorun ki o bere fun idariji ki o je ki eje Jesu Christi ki o we okan re mo ki a so di otun ki o ni iye ni pekun ki a tun obi ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ori ofe ti o wa ninu Jesu Christi bi o ba se yi o daju we pe o wo ijoba Orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Christi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji Petero keji ori kini lati ese karun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Christi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipe o ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o npese ara re sile fun bibo Jesu Christi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omo ni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omo ni keji wo ese ikokanla nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Christi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti ani iwa rere ti ani imo Olorun ti ani aire koja iwa ododo ti ani iwa bi Olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe oni eyi ni yo pese wa sile lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati ti Olugbala wa Jesu Christi loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o nlo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugbo ju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipadabo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo nlo sopin aye wa nlo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi ohun re koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu Olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe Olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti a nko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun Olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi nlo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ki a ni idaniloju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ki a ma se je ki ese kankan ki o sopo pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe olorun ja awon ese yi koro ki a ma gbe igbesi aye aire koja ododo iwa bi olorun igbesi aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun olorun pe bi aye yi tin koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba aini pekun ti Jesu Christi
1: DCLM Radio. The spiritual welfare is our concern.
2: Mary. Ori kokandilogun. Oluwa si so fun Mose ati fun Aaron ni pe eyi ni ilana ofin ti Oluwa pa lase wi pe so fun awon omo Israeli ki won ki o mu egboro abo malu pupa kan to wa alai laba won ati alai labuku ati lara eyi ti akoti di ajagamo ki en si fi fun Eliasari alufa ki on ki o mu jade lo seyin ibudo ki enikan ki o si pa ni waju re ki Eliasari alufa ki o fi ikare mu ninu eje re ki o si fi ninu eje re won iwaju ago ajo ni igba meje ki enikan ki o si sun egboro abo malu na ni oju re awo re ati eran re ati eje re pelu igbe re ni ki o sun ki alufa na ki o mu igi opepe ati hisopu ati ododo ki o si ju sarin egboro abo malu ti a nsun nigba na ni ki alufa na ki o fo aso re ki o si we ara re ninu omi lẹ́yìn náà kí ó sì wá sí ibùdó kí àlùfà náà kí ó sì jẹ́ aláìmọ títí di àṣálẹ́ kí ẹni tí ó sun kí ó sì fọ aṣọ rẹ̀ nínú omi kí ó sì wé ara rẹ̀ nù nínú omi kí ó sì jẹ́ aláìmọ títí di àṣálẹ́ kí ọkùnrin kan tí ó mọ́ kí ó sì kó eérú ẹgbọrọ abo màálù náà kí ó sì kó jọ sí ibì kan tí ó mọ́ lẹ́yìn ibùdó kí a sì pa á mọ́ fún ìjọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì fún omi ìyàsápá kan ẹ̀bọ ẹ̀ṣẹ̀ ni kí ẹni tí ó sì kó eérú ẹgbọrọ abo màálù náà kí ó fọ aṣọ rẹ kí ó sì jẹ aláìmọ títí di àṣálẹ kí ó sì jẹ ìlànà títí láí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti fún àlejò tí ń ṣe àtìpó nínú wọn ẹni tí ó bá fọwọ́ kan òkú ẹnìkan kí ó jẹ aláìmọ ní ìjọ méje kí olúwa rẹ kí ó fi wẹ ara rẹ mọ ní ìjọ kẹta àti ní ìjọ keje yóò di mímọ ṣùgbọn bí kò bá wẹ ara rẹ ní ìjọ kẹta ǹjẹ ní ìjọ keje kì yóò di mímọ ẹnikẹni tí ó bá fọwọ́ kan òkú ẹnìkan tí ó kú tí kò sì wé ara rẹ mọ ó ba àgọ olúwa jẹ ọkàn náà ni a ó sì ké kúrò nínú Ísírẹ́lì nítorí tí a kò wọn omi ìyàsápá kan sí i lára aláìmọ ni ó jẹ àìmọ rẹ ń bẹ lára rẹ síbẹ èyí ni òfin náà nígbà tí ènìyàn kan bá kú nínú àgọ kan gbogbo ẹni tí ó wọ inú àgọ náà àti ohun gbogbo tí ń bẹ nínú àgọ náà yóò jẹ aláìmọ ní ìjọ méje àti ohun èlò gbogbo tí ó ṣí sílẹ tí kò ní ìdérí lórí rẹ aláìmọ ni ẹnikẹni tí ó bá sì fọwọ́ kan ẹnìkan tí a fi ìdàpá ní gbangba ìgbẹ́ tàbí òkú kan tàbí egungun ẹnìkan tàbí isa òkú yóò jẹ aláìmọ ní ìjọ méje àti fún ẹni àìmọ kan kí wọn kí ó mú nínú eérú sísun ẹbọ ẹṣẹ ni kí a sì bu omi tí ń ṣàn sí i nínú ohun èlò kan kí ẹnìkan tí ó mọ kí ó sì mú hísópù kí ó sì tẹ́ bọ inú omi náà kí ó sì fi wọ́n àgọ́ náà àti ohun èlò gbogbo àti sára àwọn ènìyàn tí ó wà níbẹ̀ àti sára ẹni tí ó fọwọ́ pe egungun kan tàbí ẹnìkan tí a pa tàbí ẹnìkan tí ó kú tàbí ìṣà òkú kí ẹni tí ó mọ náà kí ó sì bù wọn aláìmọ náà ní ìjọ kẹta àti ní ìjọ keje kí ó sì wé ara rẹ mọ kí ó sì fọ aṣọ rẹ kí ó sì wé ara rẹ nínú omi yóò sì di mímọ ní àṣálẹ ṣùgbọn ẹni tí ó bá jẹ aláìmọ tí kò bá wé ara rẹ mọ ọkàn náà ni a ó ké kúrò nínú ìjọ nítorí tí ó ba ibi mímọ olúwa jẹ a kò sì ta omi ìyàsápá kan sí i lára aláìmọ ni òun yóò sì máa jẹ ìlànà láéláé fún wọn pé ẹni tí ó bá bu omi ìyàsápá kan wọn ẹni tó fọ aṣọ rẹ àti ẹni tí ó sì fọwọ́ kan omi ìyàsápá kan náà yóò jẹ aláìmọ títí di àṣálẹ àti ohunkóhun tí ẹni àìmọ náà bá sì farakan yóò jẹ aláìmọ ọkàn tí ó bá sì farakan yóò jẹ aláìmọ títí di àṣálẹ.
3: Orí ogun àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì wá
2: ani gbogbo ijo si ageju sini ni osu kini awon eniyan na si joko ni kadeshi miriam si ku nibe asisin nibe omi ko si si fun ijo won si ko ara won.

0: Númeri orí ìkọkànlélógún. Ẹni ara Kenani, ọba Aradi ti ń gbé ìhà gúúsù gbọ́ pé Ísírẹ́lì gba ọ̀nà àmì yọ. Nígbà náà ni ó bá Ísírẹ́lì jà, ó sì mú nínú wọn ní ìgbèkùn. Ísírẹ́lì sì jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún Olúwa wípé, bí ìwọ bá fi àwọn ènìyàn yìí lé mi lọ́wọ́ ní tòótọ́, ǹjẹ́ èmi ò run ìlú wọn pátápátá. Olúwa sì gbọ́ ohùn Ísírẹ́lì, ó sì fi àwọn ará Kenani tọrẹ, wọ́n sì run wọn pátápátá àti ìlú wọn. Ó sì sọ orúkọ ibẹ̀ náà ní Homa. Wọ́n sì rìn láti òkè Hori lọ ní ọ̀nà òkun pupa láti yí ilẹ̀ Edomu ká. Sùúrù sì tán àwọn ènìyàn náà púpọ̀ púpọ̀ nítorí ọ̀nà náà. Àwọn ènìyàn náà sì bá Ọlọ́run àti Mósè sọ pé, èṣe tí ẹ̀yin fi mú wa gòkè
1: láti Íjíbítì jáde wá
0: láti kú ní aginjù, nítorí pé àkàrà kò sí, bẹ́ẹ̀ ni kò sí omi, oúnjẹ fútẹ́fútẹ́ yìí sì sú ọkàn wa. Olúwa sì ran ìjọ amúbí iná sí àwọn ènìyàn náà, wọ́n sì bu àwọn ènìyàn náà ṣán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú Ísírẹ́lì sì kú. Nítorí náà ni àwọn ènìyàn náà ṣe tọ Mósè wá, wọ́n sì wí pé àwa ti ṣẹ̀ nítorí tí àwa ti bá Olúwa àti ìwọ sọ. Gbàdúrà sí Olúwa kí ó mú ìjù wọ̀nyí kúrò lọ́dọ̀ wa. Mósè sì gbàdúrà fún àwọn ènìyàn náà. Olúwa sì wí fún Mósè pé, rọ ìjọ amúbí iná kan kí o sì fi sórí ọ̀pá gígùn kan, yóò sì ṣe. Olúkúlùkù ẹni tí ejò bá bù ṣán nígbà tí ó bá wò ó yóò yè. Mósè sì rọ ejò idẹ kan, ó sì fi sórí ọ̀pá gígùn náà, ó sì ṣe pé bí ejò kan bá bu ẹnìkan ṣán nígbà tí ó bá wo ejò idẹ náà, òun ayè. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì ṣí síwájú, wọ́n sì dó ní Obotu, wọ́n sì ṣí láti Obotu lọ, wọ́n sì dó sí Iye Abarimu ní aginjù tí ń bẹ níwájú Moabu àti ní ìhà ìlà oòrùn. Láti ibẹ̀ lọ wọ́n ṣí, wọ́n sì dó sí àfonífojì Seredi. Láti ibẹ̀ lọ wọ́n ṣí, wọ́n sì dó sí ìhà kejì Aaroni tí ń bẹ ní aginjù tí ó ti agbègbè àwọn ọmọ Amori wá, nítorí pé Aanoni ní ìpínlẹ̀ Moabu láàrin Moabu àti àwọn Amori. Nítorí náà ni a ṣe wí nínú ìwé Ogun Olúwa pé ohun tí ó ṣe ní òkun pupa àti ní odò Aanoni àti ní ìṣàn odò ni tí ó darí sí ibùjókò Ari tí ó sì gbé ìpínlẹ̀ Moabu. Láti ibẹ̀ wọ́n sì lọ sí Beeri. Èyí ni ní kànga èyí tí Olúwa sọ fún Mósè pé àwọn ènìyàn jọ, èmi ó sì fún ọ ní omi. Nígbà náà ni Ísírẹ́lì kọrin yìí pé, sun jáde ìwọ kànga, ẹ máa kọrin sí i. Kànga náà tí àwọn olórí wà, tí àwọn ọlọ́lá àwọn ènìyàn sì fi ọ̀pá aládé náà
1: àti ọ̀pá àwọn wà,
0: àti láti aginjù náà wọ́n lọ sí Matana, àti Matana wọ́n lọ sí Nahalieli, àti láti Nahalieli wọ́n lọ sí Bamotu, àti láti Bamotu ní àfonífojì ni tí ń bẹ ní ilẹ̀ Moabu sí òkè Pisga tí ó sì kọjú sí aginjù. Ísírẹ́lì sì rán oúnṣẹ́ sí Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori wípé, jẹ́ kí èmi la ilẹ̀ rẹ kọjá lọ, àwa kì yóò yà sínú oko tàbí ọgbà àjàrà, àwa kì yóò mú nínú omi kànga, ọ̀nà òpópó ọba ni a ó gbà títí àwo fi kọjá ìpínlẹ̀ rẹ. Sihoni kò sì jẹ́ kí Ísírẹ́lì kí ó la agbègbè rẹ kọjá, ṣùgbọ́n Sihoni kó gbogbo àwọn ènìyàn rẹ jọ, wọ́n sì jáde tọ Ísírẹ́lì lọ ní aginjù. Ó sì wá sí Jahasi, ó bá Ísírẹ́lì jà. Ísírẹ́lì sì fi ojú idà kọ lù ú, ó sì gba ilẹ̀ rẹ̀ láti Aanoni lọ dé Jaboku, àní dé ti àwọn ọmọ Aamoni. Nítorí pé ìpínlẹ̀ ti àwọn ọmọ Aamoni ní agbára, Ísírẹ́lì sì gba gbogbo ìlú ńlá wọn ni. Ísírẹ́lì sì jókòó nínú gbogbo ìlú ńlá ti àwọn ọmọ Amori ní Heshboni àti ní ìlú rẹ̀ gbogbo. Nítorí pé Heshboni ni ìlú ńlá Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori, ẹni tí ó ti bá ọba Moabu àti Jọ́jà, tí ó sì gba gbogbo ilẹ̀ rẹ̀ ní ọwọ́ rẹ̀ títí dé Aanoni. Nítorí náà, àwọn tí ń kọrin òwe a máa wí pé, wá sí Heshboni, jẹ́ kí a tẹ ìlú ńlá Sihoni dó, kí a sì tún fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀. Nítorí tí iná kan ti Heshboni jáde lọ, ọwọ́ iná kan láti ìlú ńlá Sihoni, ó sì run Ari ti Moabu àti àwọn olúwa ebi gíga Aanoni. Ègbé ni fún ìwọ Moabu, ẹ gbé ẹ̀yin ènìyàn Kemoshi, òun ti fi àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin bí ìsáǹsá àti àwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin bí ìgbèkùn fún Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori. Àwa tafà sí wọn, Heshboni ṣègbé títí dé Diboni, àwa sì ti run wọn títí dé Nofa tí ó dé Medeba. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jókòó ní ilẹ̀ àwọn ọmọ Amori. Mósè sì rán ènìyàn lọ ṣe àmì Jaseri, wọ́n sì gba ìlú rẹ̀, wọ́n sì lé àwọn ọmọ Amori tí ó wà níbẹ̀. Wọ́n sì yí padà, wọ́n sì gòkè lọ ní ọ̀nà Bashani. Ogun ọba Bashani sì jáde tọ̀ wọ́n lọ, òun àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ sí ogun ní Edrei. Olúwa sì wí fún Mósè pé, má ṣe bẹ̀rù rẹ̀, nítorí pé mo ti fi òun lé ọ lọ́wọ́ àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ àti ilẹ̀ rẹ̀, kí ìwọ kí o sì ṣe sí i bí ìwọ ti ṣe sí Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori tí ń gbé Heshboni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì kọ lù ú àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ títí kò fi ku ọ̀kan sílẹ̀ fún láàyè, wọ́n sì gba ilẹ̀ rẹ̀.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura.
4: Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin wepe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo Olorun. Adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo. Adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura. Adupe wepe agbara yin wa ba kan na titi di oni. A se dupe wepe bi e tin se fun awon elomiran be le se fun enikokan wa. E gba pe atiyin wa loruko Jesu. Nje agbadura loni wepe ibikibi ti aisan ba wa, ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa, e mu won kuro loruko Jesu. E gba adura wa, e saanu fun wa, e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi, ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idaniloju wipe e ko je fi wa sile nigba kan. Adupe wipe ti gbo loruko Jesu Kristu Oluwa wa. Ninu orin Dafidi, orin Dafidi ori ikerin dini adoje o kan eji efa ni atinka bibeli wa loni. Mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara. Idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara. Ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je ti re. O so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada, awada bi eni tin laala. Nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin. Nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won. Oluwa se ohun la fun wa, nitori na awa nyo Oluwa mu iko lo wa pada. Bi isan isan omi ni gusu, awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka. Eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa, yo si ru iti re. Ki nto se alaye lori eti aka yi, mo fe ki a lo si orin Dafidi ori ogbon ese ikarun. Nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan, sugbon ayo nbo li oworo. Nihi ni ati nka ohun ti Dafidi ko, nitori Dafidi o je eni ti Olorun fi si ipo giga bi oba. Ki se be nikan, o je jagun jagun, o je eni ti o ri wahala, eni ti o ni isoro, eni ti o ri inilara ni orile ede ti re. Ki o to di oba o ni wahala, gba to tun di oba tan o ni wahala, ni idile o ni wahala. Sugbon o mo agbara Olorun eti tuni sile, eti dani ni ide. Agbara Olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo. Eni Olorin yi lo fi nso fun a wipe bi ekun pe di ale kan, o nso fun a wipe o daju wipe ayo nbo li oworo. Awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti. Ibinu je dori agbakodo. Adi wipe ki won ma san ekun asunrin lai mo wipe Olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni. Sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won gba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura ṣugbọn David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan bo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi ponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to so ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wi pe o ro jina si igba ti a sun wi pe daju daju oro yo de ohun ti a so ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju wa eni olorin yi fin so fun awi pe bi ekun ti le pe de ale kan bi ibanuje ti le pe de ale kan bi irewesi ti le pe de ale kan bi ini lara aini bi o ti le pe de ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa o ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yi o ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a ti sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi tooto tooto ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa o ni nigba naa ni enu wa kun fun erin o da mi loju wipe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wipe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyun ri ti won o bi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa n yo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi ishan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa iri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o so nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o ma nse ise agbe popo awon ti o si ma nse daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele owo ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won ije a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisinsiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe ah ah iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe ko ni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ah ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu iko lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ni ikore oko ti o ti gbin tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele oluwa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihi ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si omoluabi tele eni ti kija ki da si oro oloro tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wi pe gbogbo ogbon ti o ni wi pe o ti so won nu a dabi eni ti nsinwin a dabi eni ti nsoro radarada a dabi eni ti nso nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to ndari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti nsoro bi eni pe o de asinwi tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo ngbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o gbon mi si mi o to ko si wi pe an bara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n pura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wi pe be ni pe iyawo yi tun ni ale mita bi oko ti ngbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi ogorun le meje orin dafidi ogorun le meje ke a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ke a wo ese ikokandinlogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma boko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ohun ti a ma rin ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile eko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo n ba wa yanju wahala jesu lo n ba ru wahala wa lo ohun lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese ohun lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna a n fa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to n de ba wa ninu aye yi ni ise awon elomiran won ma se beni ti ko ni ireti won ma se beni ti ko lọlọrun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu ọlọrun ṣugbọn je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni eyi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti an la koja o si mo bi o nse le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si wi pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara egypt ye ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo israeli awon mo israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun abraham wi pe abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu ojade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wi pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo jesu christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atunbi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti an la koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni an pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobu wo jobu ori keta lelogun jobu ori keta lelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkan kan laye sugbon jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bí kì í bá ṣe wípé a yiri wọn wò láti mọ kí ni òye tí wọn ní kí ni ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti kọ́ báwo ni wọ́n ṣe já pápá sí nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti kọ́ bí kì í bá ṣe wípé a ṣe ìdánwò fún wọn a kì í gbé wọn síwájú àwa náà ò mọ̀ wípé ẹni tí ọlọ́run bá fẹ́ dá lọ́lá ẹni tí ọlọ́run bá fẹ́ fi sí ipò gíga ọlọ́run lè fi àyè sílẹ̀ kí àwọn wàhálà kan kí wọ́n dán ìgbàgbọ́ rẹ̀ wò o ṣeṣe kí èyí kí ó yà ọ lẹ́nu ṣùgbọ́n yẹ kí n sọ fún ọ àwọn ènìyàn wa wọ́n máa ń sọ fún wa wípé ìkòkò tí ó sebẹ̀ tó dùn ìdí rẹ̀ á gbóná èyí ni wípé bí ìkòkò lè sebẹ̀ tó dùn tàbí kí ó wá oúnjẹ tí ó lè bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn bí kì í bá ṣe wípé a dáná sí ìdí rẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ìkòkò tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí kí ó tó di wípé a gbé wá sọ́jà láti tà fún ẹnikẹ́ni àti kọ́kọ́ fi sínú iná kí iná yìí kí ó lè ṣe é jiná àwa náà ò mọ̀ wípé a dàbí àwọn jagunjagun
3: ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi e ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sa san ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti an so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti an la koja o si daju we pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota tile lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo to wa sile olorun yo da wa need ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo oluwa ati eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo ewe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa eyi ni wi pe bi a ba fe ni idande ti a si fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a si ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba agbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo je mo fe ki o di mo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aso re ya o si fi aso opo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba Hezekiah oba Assyria sin so fun wipe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbekele olorun to wipe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wipe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wipe bi abaje eni bi tinu olorun eni ti o gbekele olorun wipe bi atile dide ogun si wa bi atile koju ija si wa bi awon alai gbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wipe olorun ni ohun da wa sile olorun ni ohun gbeja wa wo ese iketale logbon ese iketale logbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta opa kan sibe ki yo si mu asa wa si waju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi oditi nihi ni olorun so fun Hezekiah wipe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ki o le se o ni nkan nitori wipe olorun ti setan lati daabobo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wipe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagba okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin leni adota ki o wo ese iketa dilogun ko si ohun eja ti a se si o ki o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun eja ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun David ati fun Israeli o ni kan ko si ran ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Assyria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo oruko oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele oluwa wipe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebologun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko si ohun ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule o ni ko si ohun ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se o ni nkan o ni gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo dalebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo oluwa ni ododo won ti wa ni oluwa wi nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi ati eni olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo oluwa ni toto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu imilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o n jalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi o ye ki a je eni ti n soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki le ka bibeli ti ki le gbadura ari awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aesan ni ago ara won bi won wa sinu ile esin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi ati gbadura bi o wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to maduro agba eni to nke pe olowa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki abe si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wepe afe ni isegun afe bori ese afe bori eso afe bori awon ajalu to nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki awo orin dafidi 80 le 7 orin dafidi 80 le 7 ki awo ese ikokandinlogun ati ese ogun nigba na ni won ki gbepe olowa ninu ikanju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacob ti o ro mo olowa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omi je bere lowo olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu olowa nitori igbagbo ninu olowa ni yo fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni igba miran a ma ngbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so wipe gbati o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yin ibon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni o ri pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati a ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wipe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wipe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a npe ni apata e ki se apata yato sugbon nkan ti a npe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijangbon won le ma ju oko si won le ma tafa si won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi ata yi tabi bi ota bi o ba tin bo won a fi nkan yi won a fi gba e ni a npe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba ti nso ofa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebologun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be nikan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun ani abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese kokanla ori kejila ese kokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun won segun esu won segun dragoni nitori wipe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki atun wo iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa oruko oluwa ile esu agbara ni olododo sawo inu re o sila bi abati ngbadura ti an gbadura ni oruko Jesu e je wipe an sawo inu ile esu nla ni ki owo esu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kon ye ki a ni oro olorun e ti a o fi segun esu se o mo wipe nigba ti esu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun esu ki a si ri wipe ani ifami ororo yin oluwa e je pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese keta din logbon Isaiah ori kewa ese keta din logbon yo si se li ojo na ni a o gbe eru re kuro li ejika re ati ajaga re kuro li orun re a o si ba ajaga na je nitori ora popo a o se ba ajaga na je nitori ora popo on ti a pe ni ora popo nihin bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororoyan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o o ti mo nisinsiyi wepe bi o ba nfe idande idande sumo to si re o nfe iwosan ni iwosan sumo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese sumo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo wepe o ti ba olorun do re o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu Jesu Kristi o lati je eni ti ngbadura anything but ṣe o ran to we ti Jesu pa fun awon omo eyin nipa obirin opo kan ti o so wi pe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni Jesu wa so fun wi pe awa na ti a je onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a be lowo re ki o ba le se fun wa di duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o n fe idande olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun kan ti ba wa ni igbesi aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun so fun olorun o daju wi pe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wi pe o ti di atunbi ri wi pe o je omo olorun ri wi pe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wi pe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo ri pe o je eni ti gbadura o gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ti o si duro lori awon ileri olorun romo eje Jesu Kristi je ki a fi eje Jesu Kristi ki a fi wo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ran ti pe oruko oluwa oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawonu re o si ye olododo sawonu re a si daabo bo o ni ipamo ran ti oro oluwa ran ti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ti o je ki a emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara mi olorun ku o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ki ma wa si igbesi aye ni loni so fun olorun we pe ewosan pe pe yo je ti re we pe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogo olowa

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin nitori wipe atun pejo loni ni waju yin e ti se wa ni eni ibukun e ti fi opolopo ibukun da wa lola ore ofe yin anu yin agbara yin itanshan imole ihirere gbogbo nkan won yin ni o ti farahan ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe e je ki a mo ona igbala e je ki a mo ona iye adupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o tin san lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wepe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wepe a o ri yin a o se wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun egba ope ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wipe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun yi mo ni igbese aye wa adupe wipe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti a ngbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ife agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti a ngbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je aje monu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa titi a fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni wepe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o seese bi a ba ni ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbogbon ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun olorun ti ibukun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun olorun se po ni igbese aye awon omo israeli ati ni igbese aye awon omo ehin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi bo ti a ti gba okan won la ninu maje mo titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu majemu lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun won yi mo je ki a wo oro olorun ninu deuteronomy ori ogbon lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti n so fun won o si so fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wo pe bi a ba fe soro ti ari wo pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro we pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koje lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo o ni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi n fi orun ati ile jeri gege bi eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na we pe ohun ti olorun so fun anihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki ayan o je ki o ye wa wi pe gba ti o da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan o ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun won a ma so wi pe Olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe Olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe Olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohunkohun to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihin ni Olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe Olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe Oluwa Olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni a so fun wa nipa eni igbala nihin ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe Oluwa Olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe Oluwa Olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife Olorun ni igbese aye wa nitori Olorun fe araye to be ge

o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisisiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki se ke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohunkohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o nfe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isori mo so fun wi pe ki o pe agbara ni mo olorun ko

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa, ala anu ati olore ofe. Adupe wepe awa nihi, awa sihi lati wagboro yin. Anbe yin wepe ki e mimimo yin, ki otan imole si oron yin ti aoka. Ati oron yin ti aogbo, ki abali fese mule, ninu igbagbo toto, ninu Kristi. Anbe yin wepe okun ati agbara, lati simile yin. Lati jeti yin ni toto, ati lati ni ore ofe, lati mani gege bi lana yin, efi fun oluko luko wa. Bi a o ti ma wo oro Olorun, anbe yin wepe ki eje ki a je ele ti omo, ti yo gbo, ti yo si se awon ti nbere lowo wa. Adupe pe e ti gbo, ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Adupe lowo Olorun, ti o tun fun wa ni anfani, lati wa papo. Ninu isin awa elede Yoruba adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki abale je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni wipe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba sugbon ti a mo we pe isin Yoruba yi ni yo je ohun ti o se won lanfani popo loni mo nsoro lori pataki esin Christiani toto pataki esin Christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola o ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fese mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin Christiani toto a gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise Olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni pe o siji bo won bi

0: igi ti o si dibo Jonah sugbon ti o rorun fun kokoro alailagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin kristeni ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati dojubole eyi ni Jesu so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokan din la adorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni Jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esin kristeni wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki yo le seso ki o le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon kan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wi pe afi ina sun won iru esin kristeni be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin kristeni ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode ti nsere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin kristeni ti ko ni eko ninu o dabi kristeni ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si man gbo ni opolopo ibi ti a ti man lo o je awon iwaasu ti ko le gbe niro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si man ri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin kristeni ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin kristeni tooto ipele esin kristeni tooto ikeji itan esin kristeni tooto iketa ipenija lati pa esin kristeni tooto mo ipenija lati pa esin kristeni tooto mo ikini ipele esin kristeni tooto bi a ba wo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa a n so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipele kristiani tooto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o n be ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gbagbo oju ki yo ti a n so fun anihin we pe kristi ni ipele o ni pataki okuta egun ile bi a ba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta egun ile won a koko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi a ba fe se esin kristeni tooto bi a ba fe se ti o je itewogba niwaju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu korinti kini ori keta Korinti kin, ori keta, ese ikokan la. Nitori ipile miran, le ni keni, ko le filele, ju eiti ati filele lo, ti se Jesu Christi. Ipile yini, ipile ti o daju, bi abari eni ti o fe koile, ti ko fe ki iji, ki o wo ile yipale, o daju wipe, o ni lati koko se ipile. Nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ke amo we pe Christi ni ipile kan soso yi ti a le filele o si ni ipile toto a tun pe Christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Christian we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo ṣugbọn ke ranti wepe gbongbo ni o gbe ige yero ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerin dilogun nje bi akoso ba mo be ni akopọ bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Christi we gbongbo nihi wepe bi abari daju wepe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi o nba mo amo wepe o mo amo wepe o je olooto amo wepe o je eni rere amo wepe o je olugbala o je alailese bi o paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni afi Jesu we oko nitori wepe oni se ori on lo man dari on lo man koni on lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ke amo wepe Jesu Christi ni adari oni olutoni sona on si ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun wepe oni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese ikokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti akaye o mu da wa loju wepe ipile esin christianity toto ni Christi wepe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito wepe Christi ni gbongbo igi ti igi ti a fi we Christiani wepe oni ori ati agbara ti n gbe niro o n si ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufunni ni iye nitori be bi Christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wepe Christi gan o ni olugbala ati olufunni ni iye lai si re apejọpọ wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o bani lero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki agba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo wepe bi e ba n wa si ile isin wepe Jesu Christi ni okota iyebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba n dari awon eniyan si odo ara re bi o ba n soro bi eni wipe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba n fi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon niyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon niyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ke amo wi pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Christi oni olugbala nitori pe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi a ba so olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala ada bi eni ti o gbianju lati ko ile sugbon ti o da bi eni wi pe a ko fi ipele lele ada bi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o wa sinu ijo ohun ti a kokon lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti an wa su awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi aban fira wa han gege bi eni tin toni sona bi aban fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi ti o je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je wi pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Christi ni kan soso le o le fun oku okan wa niye o je wi pe a ko to won sona daradara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wi pe a je omo ijo dipalai o ye ki o ye wa wi pe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbianju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati woso bi ati korin bi ati gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wa se ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile se sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi pe ara re robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o dabi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluku wa ni pe bi ati n wa bi ati n gbo oro olorun ki a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo jesu christi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo we pe ninu ese le abio ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo we pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo we pe emi olorun da o lebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo we pe o je elese asi so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo wi pe olorun deniyan ni jesu christi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku jesu christi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ilese ti a nwa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe isin ti a nsin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Christi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu po ada ti a si gbagbo ninu Jesu Christi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Christi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o n wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni ti n so ni di mimo wi pe nipa eje re ti a ta sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yio mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yio mu kuro yio so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yio fatu yio yo won kuro patapata a o si ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pepe yio wa sinu aye wa nigba na ninu Heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode awon elomiran ma ro wi pe bi a ba n wa si ilesi nigba gbogbo wi pe eyi to lati so wa di mimo wepe bi aban kabibeli ni igba gbogbo wepe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wepe bi aban se ojuse ninu ijo wepe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ke amo wepe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni oku fun wa oni oji ya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti oku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti ati so aye re di otun ti o ti je eni otun ni waju olorun o ye ki o tun lo ba olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o daju wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti n baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi n fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o po ju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni we pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa titi ayeraye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa o ni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye owe pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete ko se ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re nikan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo yin re loju wi pe oni okota yebiye oni ipile oni apata ti a o ko ijo le lori ati wi pe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi anything dani need gege bi anything mu wa si odo Olorun wi pe awon ipo oku tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni to to ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wipe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oni warere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fin ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti n wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon ni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele je ki a wo Heberu ori keji ẹsẹ̀ kẹta. Heberu orí kejì ẹsẹ̀ kẹta. Àwọn ti ṣe làá. Bí àwa kò bá náà ní irú ìgbàlà ńlá bí èyí, tí a tètè kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa, tí a sì fi múlẹ̀ fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí ó gbọ́. Ó ní àwa ó ti ṣe làá, àwa ó ti ṣe bọ́ nínú ìdájọ́ Ọlọ́run, àwa ó ti ṣe bọ́ nínú ìjìyà ayérayé, bí a kò bá náà ní ìgbàlà ńlá bí irú èyí. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí a ń sọ ní ìgbà gbogbo fún àwọn tí ó ń wá sí inú ìjọ, wípé wọ́n ní láti gbàdúrà títí wọn ó fi rí wípé a ti gba ọkàn wọn là, a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n, a ti yí ìgbésí ayé wọn padà sí rere nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì nìkan ṣoṣo. Nínú Pétérù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejì, kí ẹ̀yin kí o lè máa rántí ọ̀rọ̀ tí a ti ẹnu àwọn wòlíì mímọ́ sọ ṣáájú, àti òfin Olúwa àti olùgbàlà wa láti ọ̀dọ̀ àwọn apóstélì yín, wípé ẹ̀kọ́ yìí tí àwọn apóstélì fi lélẹ̀, tí wọ́n jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Jésù Kristì ni olùgbàlà, òun ẹni tí sọni di mímọ́, òun ẹni tí fi agbára ẹ̀mí mọ́kúni, òun ni ìrètí wa ní àkókò ikú, òun sì ni ìdákọ̀ró wa, òun ni alágbàwé wa níwájú Ọlọ́run. Òun ni kí a máa rántí àwọn ẹ̀kọ́ yìí, nítorí pé èyí ni yóò jẹ́ ìdákọ̀ró wa ní àkókò ikú. Ìkọ́ni tí ó yè kooro nípa Kristi ni ó ń fúnni ní ìgbàgbọ́ láti lè dojúkọ ikú nígbà tí ikú bá dé. Èyí ni yóò jẹ́ kí a máa rin ìrìn àjò wa nígbà tí ìrìn àjò bá ń lọ sópin, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń rí ohun tí a kò rí tí í ṣe ti ayérayé. Ẹ̀kọ́ Kristi gẹ́gẹ́ bí onílàjà láàrin àwa àti Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí arọ́pò wa tí ó gba ìyá wa jẹ tí ó sì kú fún wa, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń ṣìpẹ̀ fún wa, àti gẹ́gẹ́ bí olùràpadà wa, ẹni tí ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó sì jí dìde fún ìdáláre wa. Ẹ̀kọ́ yìí ni ó lè fún wa ní ìgboyà láti dojúkọ ikú nígbà tí àkókò yìí bá tó. Èyí ni ó jẹ́ kí a sọ wípé ikú oró rẹ dà, Isa òkú ìṣẹ́gun rẹ dà. Nítorí bẹ́ẹ̀, jẹ́ kí ó yí ọ wípé bí o bá ní Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ, nígbà náà ni o lè ní ìdákọ̀ró ní ẹ̀sìn Kristẹni tí ó sì ń sìn yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. Kì í ṣe èyí nìkan, a ń pè wá níjà wípé a ní láti pa ẹ̀sìn Kristẹni yìí, a ní láti pa mọ́ ní tòótọ́ títí a ó fi rí Olúwa. Jẹ́ kí a wo Epístélì ti Júdà sí ènìyàn gbogbo. Epístélì ti Júdà sí ènìyàn gbogbo ẹsẹ̀ kẹta. Olùfẹ́, nígbà tí mo fi àìsimi gbogbo kọ̀wé sí yín ní ti ìgbàlà tí ṣe ti gbogbo ènìyàn, kò gbọ́dọ̀ ṣàì má kọ̀wé sí yín, kí n sì gbà yín níyànjú láti máa jà gidigidi fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé àwọn ènìyàn mímọ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Èyí ni ìpèníjà tí Bíbélì ń fún wa, wípé kí a máa jà gidigidi fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé àwọn ènìyàn mímọ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Kí a máa jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ń wàásù ìwàásù èké tàbí ẹ̀kọ́ èké, kí ó fi afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbá wa káàkiri. Kristi àti àwọn apóstélì rẹ̀, wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ ṣáájú wípé ní ìgbà ìkẹyìn àwọn ẹlẹ́kọ́ èké yóò pọ̀, àwọn wòlíì èké yóò pọ̀, àwọn Kristi èké pàápàá wọn yóò pọ̀ jọjọ, wípé yóò sì rọrùn fún àwọn ènìyàn láti ṣípò padà àti láti kúrò nínú ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro àti láti lọ sí ibi ẹ̀tàn. Nítorí bẹ́ẹ̀, má ṣe jẹ́ kí àwọn ẹ̀gàn aládùúgbò rẹ, má ṣe jẹ́ kí ẹlẹ́yà tí àwọn ará ayé tí wọ́n ń fi ọ́ ṣe, nítorí wípé o jẹ́ ẹni tí ń sin Ọlọ́run nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, tàbí ìyọṣòtísí tí àwọn aláriwísí àwọn apẹ̀yìndà tí wọ́n yọṣòtísí ọ, má ṣe jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó dá ọ padà, má ṣe jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó mú ọ gbọ̀jẹ̀gẹ́, tàbí kí ó mọ kúrò lórí ìpìlẹ̀ ti ati filele fun o yi ti se Jesu Christi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wi pe o je eni ti ati gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Christi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki aberu bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki aberu ki ari wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin e je ki adide duro ki agbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti ati file wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti ati file wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti ati file wa lowo Jesu Christi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o si gbadura si Olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun Olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o si funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti file olowo o di mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa
1: Je ki agbadura Olorun alaanu Olorun imole awa siwaju yin loni lati keko oro yin an bebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opolopo eniyan we pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu gbogbo ti o se sokunkun fun wa we pe bi e tin tan mole si oro yin awon nkan wonyi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbesi aye wa ni oruko Jesu an be yin wepe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbesi aye wa e je ki a fa abale ki a tetu sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yi o ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro na a dupe wepe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olowa wa loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ bibeli wa bi o ti mọ wepe a n kẹkọ nisinsinyi ninu episteli ti paulu apostoli si awọn ara kolose a wa ni ori kini kolose sibe loni a n wo ẹsẹ ikẹẹdogun si ẹsẹ ikọkandinlogun yoo ṣe pataki fun olukuluko wa lati fiti silẹ nitori oro ijile ti apostoli paul ni so nipa isipaye emi olorun nipasẹ Jesu Christi awon ohun ti o ti dabi eni wipe a fi pamọ fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won nko ti o dabi eni we pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ti a fi han ninu oro olorun pa pa julo awon ti a fi han ninu bibeli nipasẹ jesu christi omo olorun oga ogo mo nka fun lati inu kolosi ori kini lati ese ikedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ohun ti nbe li orun ohun ti nbe ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re li ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re awon oro ti aka se ti igbo re yi o nso nipa Jesu Christi sugbon kin to lo si awon ese bibeli won yi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipasẹ Jesu Christi bi o ba wo lati ibere de opin o ri wi pe bibeli n tenumo o si nje ki o ye wa wi pe iwe yi eyi ni ni bibeli o je iwe ti o fi Jesu han o je iwe ti o la wa loye nipasẹ Jesu Christi omo olorun ti o si je olugbala wa lati majemu lailai lati Genesis ori keta ese ikedogun ni ati nso nipa Jesu Christi wo Genesis ori keta lati ese ikedogun emi o si fi ota saarin iwo ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re ohun o si po le ori iwo o si pa ni gigise bi o ba wo oro olorun yi ni finifini o so nipa ejo lailai ni o si so nipa obirin na eyi ti ejo lailai ni ti o tan je eyi ni efa o wa so fun wi pe ohun o fi ota si arin iru omo ejo yi ati iru omo efa bi o ba wo bi a se ma npe eniyan a ma npe eniyan ni oruko baba re bi a ba pe oruko re isaju a tun pe oruko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Christi awon ti o se ko iwe majemu lailai bi ati miss won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Christi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ikedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajo ni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu ohun o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni a tun so nipa Jesu Christi Mose je ki o ni mo fun awon ju wonyi wo pe ohun toka si enikan ti o dabi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro olorun ekunrere ilana olorun ati wi pe nigba ti o ba de won fiti si oro ti yo so eni yi ni an pe ni Christi tabi Messiah na tabi Jesu Christi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Christi bi o ba n pie si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won sin so nipa Jesu Christi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa afi omokunrin kan fun wa ijoba yo se wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bisi alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara oluwa awon mogun yo se eyi ohun ti a se nkan awon nkan wonyi si o leti ni wo pe ki o le mo wi pe lati ibere pepe ni olorun ti ni ipinu wi pe owo ran Jesu Christi awon elomiran ro wi pe nigbati Jesu Christi wa wi pe ko si akosile kikun nipa Jesu Christi sugbon gbogbo iwe mimo lo je ki a mo wi pe ati reti Jesu Christi lati majemo lai lai bati asifi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti ati ni bi o ba ranti nigbati Jesu Christi jinde kuro ninu oko ti o n ba awon omo ihin re soro o n so fun wi pe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro olorun wo apere yi ninu Luko ori kerin le ni ogun Luko ori kerin le logun lati ese ketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wi pe Jesu Christi mo wi pe gbogbo iwe ti o wa ninu majemo lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye keyeke awon elomiran ma nfi eko bibeli jafara won sin so wi pe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Christi mo wa ti o fe ni iye ni pekun ti Jesu Christi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma nko lorin wi pe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wi pe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iye ni pekun ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekun bi ki ba se wi pe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Christi se a ma nko lori pelu wi pe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu olorun bi a ba fe da bi jesu ninu iwa pele bi a ba se fe da bi jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki awa paapamo we pe ani lati ko eko oro olorun yanju bi a ti mo jesu kristu si bi a ti ko eko oro olorun si be ni yo ronu fun wa lati da bi jesu ninu efeso ori kerin efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara kristi titi gbogbo wa yo fide isokan igbagbo ati imo omo olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekun kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon jesu kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro olorun ki o daju ninu kolose ori keta ese ikerindinlogun eje ki oro kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro olorun bi a se ndagba ninu imoye imo olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisomo olorun si ni timotimo eje ki oro kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki esi ma gbara yin ni iyanju ninu samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si olowa nje bi abafe mo jesu kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti olorun o ye ki a ni eko jesu kristi je ki o da loju bi ati so fun otele re we pe ni ilu kolose ni a ti gbe awon kan dide ti olorun ti n ko won ni eko oro olorun paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wi pe won o kun fun imo ife olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wi pe ki eko oro olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo olorun ki o si dabi eni we pe won ni ifese mule iduro sinsin ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti we pe awon eleko ike kan won ti n wa si kolose awon ti munisina won ko awon ara kolose won yi we pe jesu kristi o dabi eni we pe ko le to fun won wi pe bi won ti n gba jesu kristi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wi pe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara kolose o ri wi pe ese kan na ni o se awon omo israeli ni aye atijo ninu majemu laelae nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon omo israeli ni wepe olorun jehova olorun abrahamu ti isaki ati ti jacobo wipe ko to fun won wipe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon omo israeli bi a se pa won lokanda ti a si si won nipo niyi ti o dabi eni wipe won ko gbekele won ko simile olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan wonyi kan naa ni o dabi eni wipe o fe wa si kolose ti won so fun won wipe jesu kristi ti won gbagbo wipe ko ni le to fun won wo ti majemu laelae ki a wo ti awon omo israeli ti a menuba yi ninu jeremiah ori keji ese ikejila si iketala ki enu ki o ya orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li olowa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga pifo ti ko le da omi duro eyi ni awon omo israeli ti won sina kuro lodo olorun nitori we pe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara olorun ni kan soso nigba ti a mu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa, Baba Jesu Kristi Oluwa wa. A dupe wipe o tun win ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo lati je ki a mo wipe sibe eje olooto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wipe bi o ti le je wipe gbogbo nkan layika lo dabi eni wepe orirudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wepe odorikodo sibe eran wa leti wepe o ye ki agbekele yin o ye ki afaramo yin o si ye ki ani igbagbo ninu yin an be yin loni wepe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbekele yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa an be yin wo pe awon igbekele miran ti o se se ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu an be yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ti o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati isinsin lo ati titi dopin adupo epo ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni a ti fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki se fun lati gbekele Olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele Olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa papa tabi awon orisha o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o tile je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko Oluwa Olorun wa nihin ni onisamu yi tin je ki o ye wa wipe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wipe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wipe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won nlo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wipe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o nka bibeli wipe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se kupa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara Olorun nigba ti won ti ri titobi Olorun nigba ti won ti ri giga julo Olorun wipe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalopa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara Egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo Israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodun modun be ni awon mo Egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won ni we pe awon mo Israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni Egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon osegun awon mo Israeli nitori be ni won se satele won sugbon oni awa ogbekele oruko olowa olorun wa kini Mose ni lati ja fun awon mo Israeli oruko olowa olorun ni oni oruko Jehovah lenu bi o ti ke pe olowa be ni olowa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin David yi oni lati ma ran ti Goliath oni lati ran ti wo pe nigbati awon mo Israeli ti won koju ja ogun si awon ara Philistine ni Goliath gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija eyi ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele David o wa li oroko olowa eni o fi so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ihirere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan sosho ki se awon ti ki lo si lesi nikan sosho ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kokan sinu aye abisoju ogun abisoju iwaya eja nitori wipe esu lati ba eni kokan jagun nitori wipe ese ati awon eran ara won ni lati ba eni kokan jagun nitori wipe aye ti a wa pelu ni lati ba eni kokan jagun eni Jesu so fun awe pe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugun etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu we pe opolopo ti won lo si lesi opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki awa awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo Egypt je ki awo Goliath ti mo menu ba lekan ninu Samuel kini ori keta dilogun Samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokan le logoji Philistine na simbo o si somo David ati okunrin ti o ru awa re sin mbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri David o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun David pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi David re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun David pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa David si wi fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko Oluwa awon omo ogun Olorun ogun Israeli ti iwo ti gan soranti wepe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni gola ti se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara on ti kara re o gbekele iriri ti o ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Davidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko Oluwa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun abo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni abo je ki a wo Isaiah ori keje dini ogbon ki a wo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egbo oro Oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a se ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wipe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi iye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won won fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi yamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won oni farapa won gbekele awon ohun asan won fi ro se igbekele won oni o nso ni yin wi pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu wepe won ti fi akoko si igba ti awon leko wepe won lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati yito nitori pe awon mo wepe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro wepe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro wepe o le duro awon ro wepe won ti ba ipo oku mule wepe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa wepe awon wonyi ti won ro wepe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan wepe ki yo de odo awon nitori wepe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wepe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re o ni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si o ni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole oni bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu po ada bi enikeni ba ro we pe o ni ibi isasi ni akoko idaje olorun o ni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wi pe ojo ti ro ri awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wi pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o se se ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro wi pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso wi pe bakan na ni bi enikeni ba ro wi pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro wi pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro wi pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idaje olorun omi kikun ti idaje olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daje we pe idaje olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba nfe ran lowo bi a ba nfe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re Olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun Isaki omo mi e ti won iba fi gbekele Olorun ki won ki o je ki Olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won Olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je osilu tele tele o je olowo o je gbajumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigba ti lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je wipe won ko ni pe fi aye sile eyi ni olorun fi kilo fun wa wipe ki a gbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso wi pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti a njo ti a nyo awa ti a nso fun olorun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wipe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti a nse sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan wonyi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bi ni tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abu olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni lanu wi pe won atun so kale lo si egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi

ba oruko Olowa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbogbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o nba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe eh bayi ni ohun fe ohun aba oja ohun a se ti bo ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se ohun kohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohun kohun ti eyin ba nse ohun kohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohun kohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eniyan fi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo ojule o ti a ma ri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon ti nse ibewo ko ni tete de be awon nkan ti o ye ki o se oni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi abani Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni ohun kohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohun kohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise Oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse Olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba n se ki a ma se gbogbo won tokan gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba n je tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba n se e ma se gbogbo won fun ogo Olorun.

0: eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni ti nka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin tadudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wi pe ah arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu onko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi abambu ara wa bi abanda para bi abantayo bi abanso awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi aba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya nje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma je bo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won a si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o seese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba n se ni igbakigba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi yi ni apa keji ti a wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wipe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo le oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba n so nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma n ri awon elomiran bi won ti n se bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si n se yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon tile mu oti amupara bi awon tile n se ohun ti ko to bi awon tile n ja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki n se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi n dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise ṣe wa abi ma ndupe lowo olorun awon elomiran won so wipe awon ndupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan won yi awon aborisa ni o ma nlo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ale ni ni ojo edupe ni oko nkan ti awon aborisa ti won wo ni okokora ko ye ko ri be elomiran bi aba so wi pe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wi pe awon dupe lowo olorun aki api nkan won yi sile fun awon ti o ni eko irere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa ka bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi ndupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si olorun nitori be e ma fi ope fun olorun nipase Jesu Christi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan won yi o sese ki won ki o ma taboko si olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ton so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati nigba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a rije ki a yin olowa bi a orije ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise oto lo wa ni sisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba n yo ninu Kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo o ni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti o ranti wipe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi ireko wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o da bi eni pe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won da bi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu on gbogbo o si da bi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won ri wa won mo isoro ti an la koja won mo omi jinjin afoni foje ti arin koja sibe sibe e ma dupe ninu on gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won leroko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipasẹ jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wi pe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wi pe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro olorun a o je ki oro olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da onide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese ati pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun olorun wi pe won wa fun ogo olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo olorun ni igba gbogbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a gbadura.
3: Baba wa ti nbe le orun. Adupe fun idaniloju ti awon akorin fun wa wi pe ohun la ni Olorun wa yo se. Bi a ti wa loni ti a si ngbo oro yin, a nbe yin wi pe ohun kohun ti yo je idina ni waju wa. Ti ko ni je ki awon ohun nla ti Olorun fe se ki o di mimo se ni igbesi aye wa pelu agbara yin pelu ina ti jo awon kan won yiran e ba mu okuro ki e jo won patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbesi aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan nla ti Olorun fe se ni igbesi aye wa ti o ki fidi mimu se e ba wa mo kuro ni oruko Jesu ibokun atorun wa ibokun ti igbala ibokun ti sodi mimo ibokun ti fi agbara emi olorun kun ni ibokun ti dande ibokun ti munilaada ati ti ipese gbogbo e je ki o je ti awon eniyan yin bi a tin woro yin loni e se wa loju e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara BS ti nko wa ti en to wa e je ki ore ofe atorun wa ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin ti ti o fi ri Jesu lojoko oju ni oruko Jesu Kristi olowa wa loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin olorun igbagbo ati igboya ninu isin olorun ninu iwe Hebrew ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gege bi o se ye ki a ni igbagbo ki a si ni igboya bi o ba ka iwe yi dara dara o ri wi pe ohun meji ni o dabi eni wo pe o se awon mo Israeli ikini ni aigbagbo eyi ni o je ki won ki o ma le wo ile ileri ati ifoya ti o wa ni igbese aye won bi awa papa bi a ko ba fe ki ise ti o se won bi a ko ba fe ki o se wa bi a ko ba fe ki adanu ti o de ba won ki o de ba awa na pelu o ye ki a mo wi pe ninu ise esin olorun bi atin tele olorun bi atin rin ni ona irere yi o ye ki a ni igbagbo lapa kan ati igboya ni apa keji e je ki a wo Hebero ori kewa Hebero ori kewa ese ikarun dini ogoji oni nitori na e ma se gbe igboya yin sonu eyi ti o ni ere nla roti wi pe igboya ni ere nla bi a si tin so loni o ye ki a mo wi pe bi a ba fe je ere isin ti a nsin olorun o ye ki a ni igboya nitori be diimu ki o ma se gbe igboya re sonu eyi ti o ni ere nla wo Hebero ori kokanla ese iketa leni ogbon awon eni nipase igbagbo ti won segun ile oba ti won sise ododo ti won gba ileri ti won si di awon kiniun li enu ni ori kewa ti mo ka fun o nso nipa igboya ni ori kokanla yi ni o nso oro nipa igbagbo awon ikoko meji won yi ni o ye fun wa lati wo daradara igbagbo ati igboya ninu isin olorun ni iru akoko ati igba ti a wa yi ni a le mo awon ti o ni ife isin olorun ni toto nitori ni ayika wa ni opolopo awon nkan sele ti o le fa irewesi okan awon ohun ti yo dan igbagbo ati igbekele wa wo eni ti ise esin re yo je teogba ni waju olowa ni lati fi igbagbo ati igboya han o daju pe inu ni bini ati iponju lati owo esu ati lati owo awon omogun re yo ma daya fo opolopo awon eniyan awon won yi pelu bi ati daya fo won o sese wipe ki ifaseyin ki o deba awon eniyan be fun awon elomiran airije airinise lowo aini olotoju tabi alafeyinti ni o man se won ni ose ti won fi man se igbagbo sugbon igbagbo ati igboya ninu kristi ni o le je ki a farada ki a si fayaran titi de opin ninu bibeli ni a ri wi pe iru akoko ti a wa yi awon miran wa ni akoko be nigba kan bawo ni won se segun bawo ni won se ri ileri olorun gba ni ekunrere bi won se segun ati bi ileri olorun ti je ti won ni wi pe won ni igbagbo si olorun won si ni igboya ninu olorun bi o ba wo chronica keji ori kedogun Chronica keji ori kedogun lati ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo le o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi o ba fi oro ti aka won yi di won igbesi aye wa loni bi o ba wo adugbo wa bi o ba wo ilu wa o sese ki o ri wi pe iru akoko ati igba kan na ni o de ba wa ni igbese aye wa ti alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole ibanuje popo le o si wa ni orile ede ati ni ilu kookan ni ese kefa o wi pe orile ede si nkolu orile ede ati ilu si ilu nitori ti olorun fi oniruru iponju ba won ninu je sugbon ninu awon iponju ati wahala won yi li ari awon ti o ni igboya ati igbagbo ninu olorun ti won da ara won yo soto yato si awon elomiran ti won tori ibanuje ko olorun sile on soli ese ikeje si ikejo shugbon eyin mu ara le ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere nigbati asa gbo oro won yi ati asotele odedi woli o mu ara le o si mu awon ohun irira kuro lati inu gbogbo ile Juda ati Benjamini ati lati inu ilu ti o ti gba lati oke Ephraimu o si tun pepe Oluwa se ti o wa niwaju iloro Oluwa o je asiko ti iponju ati wahala wa sibe sibe ohun ti a ni ni akosile fun Asa ati awon omo Juda ati Benjamini ni akoko na ni we pe won fi igbagbo ro mo Olorun ni akoko ti wa yi bi o ti le je we pe airije airimo iponju wahala wa layika wa o ye ki awa paapa ki a fi igbagbo ati igboya ki a fi somo Olorun ninu iwe Jobu lati ori kini ni mo tin ka fun lati ese ikerinla iwe Jobu ori kini lati ese ikerinla o nse kan si to Jobu wa we pe awon oda maalu ntule awon ketekete si nje li eba won awon ara saba si kolu won won si nko won won si ko won lo pelu pelu won ti fi ida sa awon iranse pa emi nikan sosho le o sa asala lati royin fun o bi o ti nso li enu enikan de pelu ti o wi pe ina nla Olorun ti orun bo sile o si jo awon agutan ati awon iranse ni ajorun emi nikan sosho le o sa la lati royin fun o bi o si tin so li enu enikan si de pelu ti o wi pe awon ara Chaldea pingun si ona meta won si kolu awon ibaka si e won si ko won lo pelu pelu won si fi ida sa awon iranse pa emi nikan sosho le o sa asala lati royin fun o bi o ti n so li enu enikan de pelu ti o si wi pe awon omo re okunrin ati omo re obirin nje won mu oti waini ninu ile egbon won okunrin se kiyesi efufu nla nla ti haijo fe wa ikolu igun mererin ile o si wo lu awon omokunrin na won si ku emi nikan sosho le o yo lati royin fun o bi o ba wo awon nkan ti a kan won yi won je ajalu popo bi ajalu ti n de ba eran osin be ni o n de ba awon dukia be ni o n de ba awon omo ninu ile won si wa royin fun Jobu ni ojo kan sosho to je wi pe iseju kan ko la aarin iroyin buburu kan ati omiran kini iru awa ti a wa laye lode oni kini a le se bi ajalu iponju wahala ba de ba wa o se se ki awon elomiran ki won ki o dekun ati sin Olorun kini iwa ti Jobu hu ni akoko yi ti a n lo gege bi apere fun wa ni ese ogun nigba naa ni Jobu dide o si fa aso igunwa re ya o si fari re o wole o si gbadura wepe ni hoho ni mo ti inu iya mi jade wa ni hoho li emi o si tun pada lo sibe Oluwa fi fun ni Oluwa si gba lo ibukun li oruko Oluwa ninu gbogbo eyi Jobu ko se bee ni ko si fi were pe Olorun lejo ohun ti a n so ni wipe ninu iponju ninu ofi ola to wa ninu aye o ye ki a somo Olorun o ye ki a ni igboya wipe bi emi ba n be ireti n be pelu wipe Olorun ti o fi fun wa ni akoko bi o ti le dabi eni wipe a ni ikolo bi o ti le dabi eni wipe a ni wahala o daju wipe Olorun yo tun sanu fun wa e je ki a wo Habakuku ori keta Habakuku ori keta lati ese keta dilogun ki awo eri awon ti o lo saaju wa nigba ti won la wahala koja nigba ti o dabi eni wipe won de ikorita ona nigba ti o dabi eni wipe ojusu gbogbo awo somo siro dede yi won ka ti o dabi eni pe wahala won ko se dojuko ko si se koja ninu re ki awo kini iduro won kini jerisi won kini awon ohun ti won so lati le tele olorun ati faramo olorun ni timotimo ni abakoko ori keta lati ese keta dilogun oni bi igi opoto ki yo ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa Aoke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ni ibosomo sugbon emi o ma yo ninu Olowa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi won ti Abakuku nso fun anihi wepe bi ko ti le si onje bi ko ti le si ohun ini bi o dabi eni wepe oda wa ni oko ati lori ile ti o si da bi eni wipe awon nkan ti ma munu eni dun ko si o ni sibe sibe emi o ma yo ninu Olowa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi Olowa Olorun ni agbara mi ohun o si se ese mi bi ese agborin lori ibi giga mi ni yo si mu mi rin si Olorin akorin lara ohun ona orin olokun mi o nso wepe ohun le korin yin si Olorun bi iponju ti le wa o le korin yin si Olorun bi wahala ti le wa o le korin yin si Olorun bi ko ti le si olotoju tabi alafeyinti wepe ninu awon nkan ti o nsele ni aye o se sese fun onigbagbo tooto lati rin ni oju ona ihinrere ti o lo si Orun ki a ma bohun ki a ma kun ki a ma si se ohun ti o lodi ni waju Olowa bi awon wonyi bi won ba le tele Olorun ninu wahala won bi won ba le tele Olorun ninu iponju won o ye ki awa paapa ti a wa ni akoko yi ki a ni igboya ati igbagbo ki a ma tele Jesu pelu igboya igboran ati igbagbo ninu gbogbo ayidayida aye bi a ba se be o daju wipe o le de wa mu titi de opin yo si de wa mu ni oroko Jesu awo ikori meta ninu oro ti a fe so loni ikini ipinija ti akoko wa ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo ikerin iyanju fun awon omo ehin Kristi ikini ipinija ti akoko wa ninu Filipi ori keji ni ati n wo ohun ti Olorun so fun wa wipe awa ti a n gbe ni igbesi aye isinsiyi ti o dabi eni wipe igbeyin aye ti de ba wa ti bi a ti mo wipe awon ami ti o ye ki o ma farahan nigba ti bibo Olowa wa yo sun mo tosi bi a ti mo wipe awon ami wonyi n farahan kini awon nkan ti Olorun so fun wa kini awon ipenija ti a ni ti o ye ki a faramo ki a si foju si bi a ti n la wahala tabi iponju tabi inu nibi ni koja Filipi ori keji lati ese iketala nitori pe Olorun ni n sise ninu yin lati fe ati lati sise fun ife inu rere re e ma se ohun gbogbo le esi ikunsinu ati ijiyan bi a tile ni wahala bi a tile ni isoro bi o tile dabi eni wipe nkan dojuru ninu ebi ninu ile nibi ise o ye ki a ma sumo Olorun ki a ma sin Olorun ni aisi ijiyan tabi ikunsinu ni eseke edogun ki eyin ki o le je alailegan ati oniwa tutu omo Olorun alailabawon laarin oniwa wiwo ati alarekereke orileede laarin awon eni ti anri yin bi imole le aye esi ma na owo oro iye jade ki emi ki o le sogo le ojo Kristi pe emi ko sare lasan be ni emi ko se laala lasan eyi ni Paul apostoli ti o je oloko ti o si je olusu agutan fun awon eniyan wonyi le o so fun won wi pe o ye bi wahala ti le wa o ye bi atile ni iporuuru okan o ye bi o ti le da bi eni wi pe gbogbo nkan ti o yi wa ka le o dojuru o ni sibe sibe o ye ke a ma se on gbogbo lai si ikosinu ke a ma sin olorun lai si ikosinu ke a ma gbadura lai si ikosinu ke a ma ka oro olorun lai si ikosinu ke a ma tele jesu lai si ikosinu ke a ma se ise rere gbogbo fun awon ore wa fun awon ebi wa awon ojuse ti o ye ke a se yala ninu ebi yala ninu ijo yala ninu ibi ise wa ke a ma se on gbogbo lai si ikosinu ati lai si ijiyan o so fun ani eseke dogun we pe awon amuye ti o ye omo olorun awon amuye ti o ye awon ti a so wi pe won ni igbala awon amuye ti o ye awa ero mimo loju ona lo si orun rere wi pe ani lati je alai legan oni wa tutu gege bi omo olorun alai laba won bi o ti le je wi pe awon ti o wa laro wo to wa awon ojulomo tabi awon egbe wa awon alabagbe wa won ni iwa wiwo won si je alarekereke eniyan o nso we pe ke awa ke a ma tan imole bi o ba je pe ni toto ni ati ri imole yin rere ke a mo we pe bi aye ba sokun imole ni lati ma tan ninu igbese aye awa ti a mo olorun awa ti a ni igbala bi aye ba kun fun iri bi aye ba kun fun iwa idoti o ye ke awa ke a je mimo si olowa ninu Timothy keji epistle Paul ekeji si Timothy lati ese keta ori keta ese ekejila ni toto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe iwa bi olorun ninu Kristi Jesu yo farada inu ni bini adupe lowo olorun wi pe ki ise ni tin tan wa je adupe wi pe ki se eni ti o ma ri funfun ta pe ni dudu fun wa o ti so fun wa o si ti kilo fun wa wi pe ninu aye inu ni bini iponju tabi wahala yo wa eyi ni a so fun wa wi pe eni keni ti yo gbe igbe aye iwa bi olorun ninu Kristi Jesu yo ri inu ni bini o si se dandan fun wa lati farada awon inu ni bini won yi o nso wi pe ni ese iketala sugbon awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbile si waju won si ma tan ni je a o si ma tan won je bi ero kan ba wa le okan re wi pe boya akoko na yo de ti iwa buburu yo dekun boya akoko na yo de ti wahala ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti ajalu ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti awon ohun ibi ti awon aye ti won ma nse yo dekun ki Jesu ki o to de eyi nje ki o yi o wi pe titi Jesu yo fi de ni awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbele si waju ati si waju won si ma tan ni je a o si ma tan won je ohun ti a se n so awon nkan wonyi fun wa ni wi pe ki a le mo iduro ti o ye fun omo olorun ki a le mo iha ti o ye ki a ko si awon nkan wonyi nigba ti won ba n sele larowo to wa ki lo ye ki a se o so fun wa ni ese ikerinla o ni sugbon iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko ese iketala n so wi pe awon eniyan buburu yo ma gbele iwa buburu yo ma gbele itanje yo ma gbele eko eke yo ma gbele sugbon o so wipe iwo ti a ti ko le oro olorun iwo ti o ti jeri wipe omo jesu gege bi oluwa ati olugbala iwo ti o ti ko aye ati eshe ati awon inu re sile iwo ti o ti faramo Jesu iwo ti o nlo ni ona iya ni pekun o ni ki iwo ki o duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko be aye ti le nbaje bi aye ti le nburu ju be lo o nso fun wi pe awa ti a je omo Olorun ki a duro ninu awon eko ti a ti ko ti a si ti je ki oju re da sasa si ki iwo ki o le mo odo eni ti iwo gbe kan won bi atin ri awon kan won yi ni adugbo wa bi atin ri wi pe iwa ibaje ngbele bi atin ri wi pe awon eniyan boboru ngbele bakan na bi atin ri wi pe won tesoju ni iwa okunkun won o nso fun a wi pe ki a wa ki a da duro ki a si je eni ti a ya soto eni ti a so di mimo eni ti o ni iwa bi ti iwa bi Olorun eni ti o je alailegan eni ti o je wi pe o ntele Olorun gege bi akosile oro Olorun ohun idigbolo popo lo wa lona awon arinrin ajo si orun rere bi eni ti nsare eje a ko gbodo je ki awon ohun ikose wonyi ki o mo wa sobo ni ayika wa gege bi ati nsalaye fun wa awon ohun ikose popo lo sese ko wa nibe ise tabi ninu ebi tabi pelu awon aladogbo wa awa ti a mo wi pe a nsare eje ti a si mo wi pe a nlo si ilu orun rere wi pe Jesu Christ ti lo siwaju lati pese aye sile fun wa o ye ki a wa ti a je arinrin ajo yi ki a tejumo Jesu ki a ma se je ki ohunkohun ki o ko wa lese li aye ode oni ni imo aye olajuwa a si mo wi pe imo eko science o gbele kan awon ero science ayara bi asa won yi waka awon idije ori papa ati opolopo ohun amuludun layika wa awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran so igbagbo nu awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran boju weyin awon nkan yin lo ma nje ki awon elomiran ro wi pe ese ti a fin wa sinu ijo ti a nka bibeli ti a njeri lojojumo ti a so nipa ti emi a so nipa ti orun nitori pe awon nkan wonyi ti o yi won ka o pa won lokanda o fun oni irewesi okan kini ki a ti so nipa awon esi ke ti o ngbele kini ki a ti so nipa awon eko eke to gbode kan ni akoko wa eyi ni a fi gba wa ni iyanjo we pe ki a ma je ki ohunkohun ki o si wa nipo kuro ninu ijoba Olorun bi aba duro lori ileri Olorun ti a si rin gege bi oro re ti o ti lana sile fun wa o daju we pe ore ofe re to fun wa yo si di wa mo titi de opin ni oruko Jesu bi awon kan wonyi ti le wa ni ayika wa pelu igbagbo pelu igboran pelu igboya a ma tele Olorun ni igbagbogbo eyi ni ikini nipa ipeninija ni akoko wa ki a lo si ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo nje bi a ba je ki awon kan wonyi fa wa seyin bi a ba je ki awon nkan wonyi ko wa lese bi a ba je ki awon nkan wonyi je ki a so igbagbo nu ti a di alaigbagbo ati alaigboran ti a si ni irewesi ati ifoya kini ere awon ti won so igbagbo nu be kini ibinu tabi idaje Olorun lori won lori awon alaigboran ati alaigbagbo wo Hebero ori keta lati ese iketa dilogun awon tali o binu si fun ogoji odun ki haise si awon ti o dese oku awon ti o sun le aginju awon tali o si bura fun pe won ki yo wo inu isimi ohun bi ko se fun awon ti ko gboran awa si ri pe won ko le wo inu re nitori aigbagbo ohun ti o se awon won yi lose ohun ti ko je ki won ki o le wo ile ileri oni wi pe won ni aigbagbo ati aigboran adaya po awon omo Israeli won yi li aginju nitori be o soro fun won lati le wo ile ileri won ko rin gege bi ilana oro Olorun won ko rin gege bi eko oro olorun ti a fi fun won eyi nje ikilo fun wa wi pe idajo ti o de ba won ti a ko gba won laaye lati wo ile ileri ti a ko gba won laaye lati ri anfani ti a ti pese sile fun won bi awa papa bi aba boju won bi awa papa ti a ti fi owo wa le ohun elo itule bi aba boju won ti a se pada ikilo ti a fun wa ni wi pe a ko ni le ye fun ijoba orun ṣugbọn adura mi ni wi pe ki olorun ki o de wa mu wi pe bi afefe iji bi o ti le nfe ni ayika wa bi wahala ti le wa yi wa ka wi pe ore ofe jesu yo to fun wa aigbagbo ati aigboran ma nfa ibinu ati idajo olorun bi o ti le je pe alaanu ni olorun sibe sibe o ye ki a mo daju wi pe bi o ti je alaanu ni be ni o je onidajo pelu bi a ba nso nipa aigboran tabi a nso nipa aigbagbo o ye ki o ye wa wi pe ebi kan na ni aigbagbo ati aigboran nse eni ti o ba ni aigbagbo si olorun o daju wi pe ki yo pe ti o ma fi se aigboran si olorun kini awon ami ti a fi mo aigbagbo ni igbese aye enikan kini awon ami ti a fi le se apejuwe wi pe bi eyi ba wa bi eyi ba wa o je iwa aigbagbo ni igbese aye wa ki a to teso je kin fun ni nkan meje ti arika ninu bibeli wi pe bi awon ami wonyi bi o ba wa ni igbese aye wa o fi han wi pe ani aigbagbo bi a si ti ni aigbagbo wonyi yo fa aigboran ati idayafo ni igbese aye wa bi awon nkan wonyi ba si wa nibe o ma nfa ibinu ati idajo olorun awon ami aigbagbo ni igbese aye onigbagbo tabi apeyida ikini ifasehin wo heberu ori kewa heberu ori kewa ese ikeji dini ogoji ṣugbọn olododo ni yoye nipa igbagbo ṣugbọn bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si o nso fun a wi pe a o wa gege bi olododo a o si ni iye olorun bi a ba tesiwaju nipa igbagbo ṣugbọn bi aigbagbo ba wole o ma nfa ifaseyin Ọlọ́run sì sọ fún wa wí pé bí ó bá fà sẹ́yìn bí àìgbàgbọ́ bá farahàn ní ìgbésí ayé wa nípa ìfàsẹ́yìn ó ní ọkàn mi kì yóò ní inú dídùn sí i àwa tí a ti ń sáré tete láti wá sí ilé ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa tí a ti ń jẹ olóòótọ́ nínú ìsìn ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa tí a ti ń ṣe ojúṣe wa nínú ilé ọlọ́run ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ nípa sísan ìdámẹ́wàá wa o ṣeṣe ki o je nipa jijere okan fun Kristi o ṣeṣe ki o je nipa bibe awon eniyan wo o ṣeṣe ki o je nipa mimo awon eniyan wa se ile olorun ṣugbọn ti a ti n fa sẹyin ti a n so wi pe wahala ati iponju ti o de ba wa ko je ki a tesiwaju ninu isin olorun o so fun a wi pe bi a ba n ri ifasẹyin ni igbesi aye wa eyi je aami aigbagbo o je aami wepe ati n ko olorun sile o si je aami wepe idajo olorun o ro dede lori wa ikeji aami aigbagbo ni igbekele ninu eran ara igbekele ninu eran ara bi a ba ko oruko jesu sile bi a ba ko ona ihinrere sile bi a ba ko ifokantan ninu olorun sile bi ti a si n tele ona ti ara ti a ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ara èyí fi hàn wí pé àìgbàgbọ́ wà nínú ọkàn wa nínú Jeremiah orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún báyìí lèlo wa wí ìgbéni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn tí ó fi ẹlẹ́ran ara ṣe apá tàbí ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ olówa wàhálà ìpọ́njú àjálù nínú ayé ni ó máa mú kí àwọn ẹlòmíràn kí wọ́n fi ọlọ́run sílẹ̀ ni ó máa mú kí àwọn ẹlòmíràn kí wọ́n kí ó mú ìgbẹ́kẹ̀lé wọn kúrò nínú ọlọ́run ṣùgbọ́n ọlọ́run sọ fún wa wípé bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ bi abati ngbekele eran ara bi abati mu oju wa kuro lodo olorun ti a si mu okan wa kuro ninu awon ileri re eyi je ami aigbagbo ni igbese aye wa o si nso fun wa wi pe bi o ba ri be wi pe egbe tabi egun eyi je idajo olorun lori awon ti won ni aigbagbo iketa tite si ona ara wa bi abani igbagbo si olorun a o te si ona ti olorun bi abani igbagbo si olorun a o ma rin ninu ona ti olorun sugbon bi aigbagbo ba ti nwole ni o ma ndi wi pe ki a ma te si ona ara wa ni o ma ndi wi pe ki a ma da inu wa ro ki a si ma se ipinu wi pe bayi tabi lona ba, lona miran ni a o gbe igbesi aye wa rin ni Samueli kini ori kejo lati ese ikerin gbogbo awon agba Israeli si ko ara won jo won si to Samueli lo ni Sirama won si we fun pe ki esi iwo di arugbo awon omo re ko sirin ni iwa re nje fi enikan je oba fun wa ki o le ma se idajo wa bi ti gbogbo orile ede ari awon wonyi amo Israeli won te si ona ara won olorun ti te itoju won olorun li o ti lana fun won ona ti o ye ki won ki o ma rin o si fe Samuel fun won gege bi onidajo gege bi woli gege bi atoni sona gege bi eni ti o ngbo ti olorun ti o ngbo ti enu olorun ti o nso fun won gege bi eni ti o ndari won sugbon won so fun Samuel we pe awon fe tesi ona ti ara won awon ti ri apere awon orile ede alaigbagbo orile ede keferi awon orile ede ti o rin ninu okunkun won ti ri we pe awon eniyan won yi won ni oba oba si nse akoso won awon pelu fe ko olorun sile o ti sun won lati ma tele bayi le olorun wi o ti sun won lati ma tele bayi ni bibeli so o ti sun won lati ma tele bayi ni inu olorun won so wi pe won fe se inu ti eniyan won fe se bi oba won yo ti ma so fun won nitori be fi oba je fun wa ni ese ikefa oni sugbon o na buru lojo Samueli nitori won wi pe fi oba fun wa ki o le ma se idajo wa Samueli si gbadura si Olowa ese ikeje Olowa si we fun Samuel pe gbohun awon eniyan na ni gbogbo eyi ti won so fun o nitori pe iwo ki won ko sugbon emi ni won ko lati je oba lori won nisisi o ye we pe bi eniyan ba nte si ona ara re ti o so wi pe ti bibeli ti su ohun ati ma se igboran si oro olorun wi pe o ti su ohun wipe ki a ma duro de bayi le Oluwa wi ki a to gbese ki a to se ohunkohun wipe o ti su ohun ki a ma mu suru labe wahala labe iponju wipe o ti su ohun wipe ohun ri bi awon eniyan aye bi won se n to ara won lai duro de oro olorun lai duro de bayi le Oluwa wi ori wipe bi enikeni ba ni iru iwa be o je wipe o ti ko olorun sile o je wipe iru eni be o n fi ami ati iwa aigbagbo han ikerin aigba gbogbo oro olorun gbo ki a ma sa ki a ma yan ninu oro olorun eyi ti a fe tele eyi ti a fe duro le lori o ma n fi han wipe a ko gba oro olorun ni kikun o je wipe a ni aigbagbo ati aigboran ninu igbesi aye wa ohun ti a n so ni wipe idajo olorun ki jina si iru awon eniyan be ninu Hebero ori kerin ese ikeji o ni nitori pe ati waasu ihire fun wa gege bi fun awon naa sugbon oro ti won gbo ko se won ni ire nitori ti ko dapo mo igbagbo ninu awon ti o gbo bi ese yi ba ye wa ohun ti o n so ni wipe awon miran nigba ti won ba gbo oro olorun ko ni dapo mo igbagbo ninu okan won won ma wipe won ko gba eyi ni gbo bi a ba n so ti atunse a ma so wi pe iliri olorun ni on gbagbo on ko gba ti atun se gbo bi a ba nso ti oro olorun nipa iloko laya gege bi ilana ti ala sile fun wa gege bi omo olorun a ma ri awon elomiran ti o ma so wi pe ihinrere ti awon gbagbo ko kan ni ti loko laya bi a ba nso nipa wi pe ki a mu ona wa to ni waju aya ki a mu ona wa to ni waju oko ki a mu ona wa to ni waju awon aladugbo wa awon elomiran ma nso wi pe awon ko gba eyi ni gbo oni ati waasu irere fun awon elomiran pelu bi ati waasu fun o sugbon ko dapo mo igbagbo ninu okan won nitori be ni ihinrere ti won gbo ti ko bi se won ni anfani ikarun ifoya ati kiko lati tesiwaju idayafo ni igbese aye wa ati kiko lati tesiwaju eyi ni ki a je ki ogbo nkan ki o su wa patapata ki a so wi pe a ko fe tesiwaju mo a ko fe se ife olorun mo a o mo ibi ti a fe gbe ona ti igbagbo wa gba mo nitori awon nkan ti o nsele si wa eyi le ari ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikini gbogbo ijo si gbe ohun won soke won si ke awon eniyan na si sokun le oro na gbogbo awon omo israeli si nkun si mose ati si aroni gbogbo ijo si we fun won pe awa ibakoko ti ku ni ile egypti tabi awa ibaku le aginju yi nitori kini olorun se mu wa wa si ile yi lati ti ipa ida subu awa awon aya wa ati awon omo wa yo di je ko ha san fun wa ki a pada lo si egypt won si we fun ara won pe eje ki a yan olori ki a se pada lo si egypt idaya fo ti deba awon eniyan woyi awon ti o lo se ami ni ile iliri ni ile kenani ti won pada wa won so fun wi pe awon ri awon eniyan omiran ninu ile na wi pe awon omo israeli won yi ti won lo se ami ni ile na won dabi elenga loju ara won won si ro wi pe bayi papa bi elenga ni won ri loju awon eniyan ile na nigbati awon omo israeli gbo nkan won yi igbagbo fo lo ninu okan won idayafo aini reti aini igbagbo si wa joba ni igbese aye won eyi ni won fi so wi pe awon oni le tesiwaju mo bi won so wi pe awon fe yan olori fun ara won lati le pada si ile egypt bi ero ba nwa si okan re ti o so wi pe o fe se ti igbagbo mo o fe pada sinu aye o fe lo sinu ijo miran o tun fe lo ko ebi to ti po jade o tun fe lo ko je lekeji eyi so wi pe aigbagbo ti wo igbese aye re bi o ba ngbero ninu okan re tabi o nse ipinu ninu okan re wi pe o fe yan olori miran o fe yan adari miran ti o to ni ona ti ara re le ona ti o wo ti ki yo ma fi okodoro oro olorun lele fun wa ati fun o o dabi eni wi pe aigbagbo ti n wo igbesi aye re ikefa aile duro ninu imo ati ase olorun awon nkan wonyi ni ifihan tabi ami aigbagbo ni igbesi aye apeyida aile duro ninu imoran tabi ase olorun ninu orin dafidi ori kerinle ni adofa orin dafidi ori kerinle ni adofa efa le ni ogorun orin dafidi ese iketala won ko pe gbagbe ise re won ko si duro de imo re won ko duro de imo re eyi ni afihan ipeyinda ati aigbagbo ni igbesi aye wa aile duro de imo olorun aile duro de ase olorun boya a nfe gbe yawo ni a nfe loko ni a nfe sise a nfe bimo a nfe ni awon nkan ti aye yi a sì ti ń gbàdúrà o wa so wa a wa ń sọ wí pé a fẹ́ bojú wẹ̀yìn wí pé àti dúró pẹ́ tó àti dúró fún oṣù mélòó tàbí ọdún mélòó ó sì ti sú wa ko sese fun wa lati tesiwaju mo awon won yi ni an fi esun kan wi pe won ko le duro de imo ati ife ati ase olorun eyi ni o je ami wi pe ai

ki a mara duro ki a duro lodo olorun ki a tele olorun ki a si ma wo awon nkan ti o ti lana sile fun wa ki a ma bojo weyin ki a ma si so iritinu bi a ba tele olorun ti a se fi igbagbo di ileri re mu o dajo we pe lojo kan yo se wa ni rere ni juda ese iketa juda ese iketa olofe nigba ti mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan nko gbodo sai ma kowe si yin kin se gba yin ni iyanju lati ma ja gidigidi fun igbagbo ti a fi le awon eniyan mimo lowo le kan soso oni ki a ma ja gidigidi fun igbagbo ti a ti fi le awon eniyan mimo lowo le kan soso o se se ki esu fe gba igbagbo yi lowo wa nipa wahala nipa inu ribi ni nipa awon ajalu to nde ba wa nipa awon nkan ti a n ba pade loju ona na sugbon so wi pe ki a di ileri olorun mu ki a di igbagbo mu ki a ma je ki aya ki o fo wa ki a se ipinu wi pe bi o ti won ki o ri a o ba jesu joba bi o ti won ki o ri a ko ni je ki ohunkohun ki o mu wa pada seyin ninu timothy kini ori kefa timothy kini ori kefa lati ese kefa sugbon iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni aini itelorun aini suro ohun lo ma n fa ki a ma ni oju kokoro ohun lo ma n fa ki iyawo kan ki o ma to okunrin ohun lo ma n fa ki oko kan ki o ma to obinrin aini itelorun ohun ni o ma n fa ki a lo darapo mo awon eniyan oniruuru iwa aini itelorun ohun ni o ma n fi ka fi igbagbo sile ki a tun ma tele awon nkan miran kaakiri sugbon ran wa leti o pe iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni ese ikeje nitori a ko mo nkan wa si aye abi a mo nkan wa si aye o ni bee ni a ko le mu ohunkohun jade lo bi a ba si ni ounje ati aso iwon yi yo te wa lorun sugbon awon ti n fe di oloro a ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ifekufe pupo ti panilara iru eyi ti ma ri eniyan sinu iparun ati egbe nitori ife owo ni gbongbo ohun boboro gbogbo eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo won a si fi ibinu je popo gun ara won li oko awon miran won a fi ilesu sile won a fi bibeli sile won a fi jesu sile won a fi eko irere sile won a fi ise isin wa ti olorun gbele wa lowo won a fi sile won a ma wa owo kaakiri nitori ife owo ni gbongbo ohun buburu gbogbo eyi ti awon miran lepa loju mejeji ni awon miran won a fi ebi sile won a fi omo sile bi won ti n lo si ise ti osan beni won lo si ise ti oru beni won lo si ise ti idaji omo ko ni itoju oko ko ni itoju aya ko ni alabagbe pelu o dabi eni wipe won wa owo kiri loju mejeji o n so wipe iru awon eni bee won a se igbagbo won a kuro won a sako kuro ninu igbagbo won a si fi ibinu je popo gun ara won li oko o wa so fun wa ni ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu ma ja ija rere ti igbagbo bi iye ni pekun mu ninu eyi ti a gbe pe o si ti iwo si se ijewo rere niwaju eleri popo eyi ni paul apostle fi n je ki o da wa loju wepe ipinu ti o n ti ni ipinu ti o si n fe ki awon ara romu ni ipinu ti o si n fe ki awa naa ni o ni wepe ko si ohunkohun ti o ya wa kuro lodo jesu ni romu ori kejo lati ese ikarundini ogoji
Tani yo ya wa kuro ninu ife Kristi? Tani yo ya o kuro ninu ife Kristi? Seun kon le ya o kuro ninu ife Kristi? O wa nbe lo wa wepe iponju ni. Tabi wahala. Tabi inu nibini. Tabi iyan. Tabi ihoho. Tabi ewu. Tabi eda. Nanti wepe awon kan ti saju wa lo. Awon bi Josepho won ni wahala won ni inu nibini. Awon bi Shedraki, Meshaki ati Abednego won ni iponju ti o peleke ti o po ti o dabi eni wipe yo ju agbara won lo sugbon Olorun mu won laaja. Awon eniyan bi Danieli, awon miran ti ati ko nipa won bi Paul apostle, awon ti a lo ni ogo, awon ti o dabi eni wipe aye yi ko ye fun, awon ti o dabi eni wipe ikun wa won kaakiri. Sugbon ninu gbogbo nkan won yi ni Paul apostle ti so wipe tani yo le ya wa pelu kuro ninu ife Kristi? E a se iponju tabi wahala tabi inu nibini tabi iyan tabi ihoho tabi ewo tabi eda? Ni ese ikerindinlogoji gege bi ati ko pe nitori re li a se npa wa kuli ojo ni gbogbo ojo anka wa si bi agbotan fun pepa. Sugbon ninu gbogbo nkan wonyi, ninu gbogbo awon iponju wonyi, ninu gbogbo awon wahala wonyi, ninu gbogbo awon inu nibini wonyi, ninu gbogbo iyan airije wonyi, ninu gbogbo airasowo airilegbe airisese, se amo wepe bi ekun pe bi alekan ayo nbo le oworo. Awon iponju ti anri wonyi won ko duro pe. O sese bi eniyan ba sa esan fun odun kan tabi fun igba die aro wipe odun kan tabi osu mefa tabi osu kan wipe o pe lo titi, sugbon o dajo pe igbala Olorun yo je ti wa, imularada yo je ti wa. Bi a ba ni soro die, bi a ba farada, bi a ba fayaran die, o daju wipe iranwo yo toke wa fun wa. Eyi ni Paul fi so wipe sugbon ninu gbogbo nkan wonyi awa ju eni ti o segun lo nipa eni ti o fe wa, nitori o da mi loju pe ki se iku tabi iye tabi awon angeli tabi awon ijoye tabi awon alagbara tabi ohun igba esinsiyi tabi ohun igba timbo tabi oke tabi ogun tabi eda miran. Ohun ti Paul nso o ko gbogbo awon nkan ta le fojuri, ohun kon ti enikeni le se agbako re ninu aye, o ko gbogbo re papo. O so nipa ti iyan, o so nipa ti wahala, o so nipa ti iponju, o so nipa ti inu nibini, o so nipa ti ihoho, o so nipa ti ida, o so nipa ti jamba tabi ewo, o so nipa ti idojutini tabi ipani, o so nipa opolopo nkan, o so nipa ti aye, o so nipa ti iku, o so nipa ti iye, o so nipa ti awon angeli, o so nipa awon alagbara awon ijoye, o so nipa awon oba aye yi, o so nipa awon ti isinsiyi ati awon nkan ti nbo, o so nipa oke, o so nipa ogbon, o so nipa awon ti eda miran ti o sese wipe a ko ti ifenuba. O wa so wipe idani loju ti o nini wipe awon nkan wonyi ki o le ya wa kuro ninu ife Olorun. Mo gbagbo wipe idani loju kan na ni iwo na ni wipe ko si nkan ti o le ya kuro ninu ife Olorun ati kuro ninu Kristi Jesu Oluwa wa. Orin Dafidi, orin Dafidi ori ketadini ogota ese ikeje, okan mi ti mura Olorun, okan mi ti mura. Emi o ma korin, emi o ma korin, okan mi ti mura. Wahala iba de, iponji iba wa, awon afefe ji iba ma fe yi mi ka, okan mi ti shitan. Mo ti ni ipinu wipe emi ki yo fi Olorun sile. Se ipinu kan ni o wa, ipinu kan na le o wa le okan re. Mo fe ki o dide duro, ki o so fun Olorun wipe bi o ti le je wipe nkan le, bi o ti le je wipe wahala wa, bi o ti le je wipe o dabe ni wipe airije airimo airilegbe airasowo, bi o ti le je wipe a ko ni alabaro onitoju abi anafeyinti, bi o ti le je wipe o dabe ni wipe nkan pin fun opolopo awon eniyan wipe sibe sibe a o ma sin Olorun. Okan mi ti mura tan, okan mi ti mura Olorun wipe emi o ma sin o, emi o ma bu ola fun o,
emi o ma wo oju re ni igba gbogbo wi pe a ko ni je ki ohun kan ki o ya wa ya olorun wi pe a ma fi igbagbo ati igboya tele olorun a o si ma gboran si oro olorun ni igba gbogbo wi pe bi ekun ti re npe di ale kan o daju wi pe ayo nbo le oworo se ipinu ti a ki o le yi pada ni waju oluwa wi pe o sin olorun titi de opin aye re se ipinu ti enikeni ki o le fowo kan wi pe o sin olorun titi de opin aye re se ipinu ti esu ki o le doju re bole wi pe o sin olorun ninu wahala ninu ikonju ninu inu nibini ninu airije ninu airimu ninu wahala ti awon eniyan le da si olorun wi pe o tesiwaju lati ma sin olorun se ipinu wi pe pelu ore ofe re o ni di apeyinda se ipinu wi pe o ma tele olorun nkan le le wahala le wa ikanju le wa o le dabi eni wi pe awon ti o ro pe o ye ko feran re won ko sile won ko se boju ti o won ko se suja o sugbon so fun olorun wi pe awon nkan won yi ki o le fa o seyin ko odo olorun o wa pelu olorun o wa pelu olorun o wa pelu olorun ranti joseph ni majemu lailai ranti job ni majemu lailai ranti ipinu abakuku ni waju olorun ranti awon woli ti o ti koja ranti awon ti o ti sare je yi saju wa ranti awon ti o ti di asegun ranti shedraki meshaki ati abednego ranti danieli ranti paulo aposteli ranti awon omo ehin jesu christi ti a se nu ni bini si ranti wi pe iponju bi o ti le wa fun ose kan osu kan tabi odun kan tabi ju be lo ranti wi pe lojo kan won o dekun airasowo aironjeje airisese aini onitoju aini abanikedun aini ore ki awon ojulomo ki o ko eyin si wa ki awon aladugbo ki o ma soro wa leyin so fun olorun wi pe iponju ibade wahala ibawa ohunkohun ti iba ma sele wi pe o fara re sumo olorun o fara sumo olorun o sinsin olorun titi opin aye re wi pe o ko ni je ki ohunkohun ki o fa o seyin lodo olorun ninu nkan wonyi awaju asegun lo ninu nkan wonyi awaju asegun lo se ipinu so fun olorun wi pe ohunkohun ki o fa o kuro ki o se onipo ko ninu ijoba olorun ohunkohun ki o fa o seyin kuro lodo olorun ranti wo pe awon ti o ba fori ti titi de opin awon le a o gbala.

Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ẹ ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ni a ti ń kà á. Ó sì wé fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Lúkù orí karùn-ún, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Áńdérù àti Jòhánù àti Jákọ́bù, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kan gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, ó rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn akéré níye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akéré níye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní ìtòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pé wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí ó tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye. Ìgbà mìíràn wọn kò tilẹ̀ rí ẹja kankan láti pa.
ṣugbọn lẹsẹ kẹsẹ ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi abatele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo laye o dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa ṣugbọn ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi aba nfe ki agutan jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele jesu christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti seleri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a biyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele jesu enikan kan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a n tele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun o we pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa papa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele kristi iketa ibute awon omoleyin kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele jesu kristi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo jesu ki a to ma tele jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun ti o jale lati inu okan wa je ki a se apere o sese awon ti o ma n poro awon ti o ma n tan ni je bi enikan ba si odo won won ma so wi pe awon riran awon so tele olorun so nihin wi pe awon won yi ti won so wi pe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wi pe olorun ba won gbe ki se wi pe olorun si won loju ki se wi pe olorun ba won soro ki se wi pe olorun ba won ni idapo eje apere f
fun opolopo eniyan we pe ohun to jade lati inu okan won we pe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ke a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun we pe ki o gba iru eni be leti a ma so fun we pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun we pe nitori idanwo ti ara we pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so we pe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se orinra gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wi pe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lo olorun awon aborisha e ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo n ti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo n ti ogbongbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa ni ile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo n ti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o n si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o n se ohun to buru niwaju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo
ninu ero mo ma woran o se se ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon won yi won muti yo won mu siga titi di afẹ mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lọlọrun awon won yi na ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi e ba nso nipa awon omode o se se won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o se se ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o se se kan ma tele won nitori pe won o mo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele e ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboam awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe e ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awa na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni toto sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a ngbadura fun won wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi kesimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irobo abi jesu lo peran fun se a ri iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a n tele awon keferi wipe bi aborisa ba n sodun aperan
bi imale ba nsodun aperan ehan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo kila nse o ye ke amo irin ti anrin o so wipe awon wonyi e ti won iba fitele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fi han wipe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo Matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigba ti Jesu Kristi so wepe e ma to mi leyin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wepe igba ti Jesu so fun awon ye pe e ma to mi leyin o so wepe mo nlo ti Jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si Capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigba ti o wepe e ma to mi leyin kini itumo eyi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi leyin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele Jesu Kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han o wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o n se olona awon ti o n ko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Thessalonica kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wipe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri
a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati ronupo ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti Olorun je ki o ye wa niyan ni wo pe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidijagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo Jesu Kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se mo wi pe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ti an ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ke fokan tan enikeni a o tile gbara o gbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe an tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Kristi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere won yi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Kristi ijani lojojumo bi elese bojila aro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba Jesu Kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te Olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele Jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya o n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo Olorun iwo ti o je eni ti n to Jesu Kristi leyin iwo ni o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n san be ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele Jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o n so pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obinrin wepe o je ki oko
ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wepe ki se be wepe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le to ra won ninu ile baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe ah mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa lasoya iwo na so pe ah bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je shokin se ti jesu ni shokin se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo eyi ni a ri gege bi apere owo jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse eyi ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni a ri ninu exodus ori ketalelogun exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu kristi eyi ni a ri ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je eni tin wa sun ni bibe ati bai ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bai bai ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu kristi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruthu ori keta lati ese ikewa ruthu ori keta ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihin ye ki a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun
o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti npo si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a kokko so nipa igbe aye wa nipa tite dito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n wa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbese aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo ni toto yo ma tele Jesu Kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin Kristi ki bi omoleyin Kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ke je Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti a n gbadura si ni igba gbogbo ti a n tele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a o gunle ebute igbagbo wa nibo ni a o gunle re si ki a wo ebute awon omoleyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti o ni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni eyin so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o n lo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti oun ba se tan oun yo pada wa lati mu wa lo si odo oun ti kara oun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejilelogbon numeri ori kejilelogbon lati ese ikokanla ni toto
ọkan ninu awọn ọkunrin wọnyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wepe olorun so wepe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin olorun ki a mo wepe Jesu papa ti so fun wa wepe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wepe ki a ma tele olorun ninu ni ori kan na ese ikeji la bi ko se Caleb omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a npe wa wepe ki a tele olorun ki a tele Jesu Christi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wepe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo si bi adura nitori wepe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Mary, ori ogbon. Moses si so fun awon olori awon eya awon omo Israeli wi pe eyi ni ohun ti Oluwa pa lase. Bi okunrin kan ba je eje fun Oluwa tabi ti o ba bura lati fi de ara re ni ide, ki ohun ki o ma se ba oro re je, ki ohun ki o se gege bi gbogbo eyi ti o ti enu re jade. Bi obirin kan pelu ba si je eje fun Oluwa ti o si de ara re ni ide ni ile baba re ni igba iwe re, ti baba re si gbo eje re ati ide re ti o fi de ara re, ti baba re ba si pa enu re mo si, nje ki gbogbo eje re ki o duro ati gbogbo ide ti o fi de ara re yo si duro. Sugbon bi baba re ba ko fun ni ojo na ti o gbo, ko si okan ninu eje re tabi ninu ide ti o fi de ara re ti yo duro. Oluwa yo si dariji nitori ti baba re ko fun. Bi o ba si kuku ni oko nigba ti o je eje tabi ti o soro kan lati enu re jade ninu eyi ti o fi de ara re ni ide ti oko re si gbo ti o si pa enu re mo si ni ojo na ti o gbo, nje eje re yo duro, ide ti o fi de ara re yo si duro. Sugbon bi oko re ba ko fun ni ojo na ti o gbo, nje ohun mu eje re ti o je ati ohun ti o ti enu re jade eyi ti o fi de ara re dasan, Oluwa yo si dariji. Sugbon gbogbo eje opo ati ti obirin ti a ko sile ti won fi de ara won yo wa lorun re. Bi o ba si jeje ni ile oko re tabi ti o si fi ibura de ara re ni ide ti oko re si gbo ti o si pa enu re mo si ti ko si ko fun, nje gbogbo eje re ni yo duro ati gbogbo ide ti o fi de ara re yo si duro. Sugbon bi oko re ba so won dasan patapata ni ojo na ti o gbo, nje ohunkohun ti o ti enu re jade nipase eje re tabi nipase ide okan re ki yo duro. Oko re ti so won dasan, Oluwa yo si dariji. Gbogbo eje ati ibura ide lati fi pon ara loju, oko re ni o le mu duro, o si le so dasan. Sugbon bi oko re ba pa enu re mo si patapata lati ojo de ojo, nje o fi mu gbogbo eje re duro tabi gbogbo ide re ti nbe lara re o mu won duro nitori ti o pa enu re mo si ni ojo na ti o gbo. Sugbon bi o ba so won dasan leyin igba ti o gbo, nje ohun ni yo ru ese obirin na. Wonyi ni ilana ti Oluwa pa lase fun Mose laarin okunrin ati aya re, laarin baba ati omobirin re ti se ewe ninu ile baba re.
2: Numeri
1: ori 21. Oluwa si so fun Mose pe gbesan awon omo Israeli lara awon ara Midiani, leyin eyi ni a po ojo pelu awon eniyan re. Mose si so fun awon eniyan na pe ki ninu yin ki o ha mora ogun, ki won ki o si to awon ara Midiani lo, ki won ki o si gbesan Oluwa lara Midiani ninu eya kookan 1000 eniyan ni gbogbo eya Israeli ni ki eyin ki o ran lo si ogun na. Be ni won si yan ninu awon egbegberun eniyan Israeli 1000 eniyan ninu eya kookan 6000 eniyan ti o ha mora ogun. Mose si ran won lo si ogun na 1000 eniyan ninu eya kookan awon ati Finiasi omo Eliasari alufa si ogun na ti ohun ti ohun elo ibi mimo ati ipe won ni owo re lati fun. Wọ́n sì bá àwọn ará Midiani jà bí Oluwa ti pàṣẹ fún Mose.

Akoko to lati ba ise iyanu. Akoko to lati ri iwosan. Akoko to ki a tu osile. Akoko to fo afoju lati riran. Akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin. Akoko to fo awon to nsinwi lati gba itusile, lati gba iwosan. Akoko to fo awon emi wa pa ami awon emi nsinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re. Akoko to, akoko to, akoko to fun yin ojo pipe lati wale. Akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora. Akoko to fun ise iyanu lati te olowo. Akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada. Akoko to fun awon agan lati bimo. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nitosi re. Bi o ti nke pe o ngbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re. Ise iyanu ti de. Agbara

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni an shetan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni waran se sa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wipe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan toku soke ki o mo wipe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wipe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki o ri bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki o ri bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami tumo si wipe be ni ki o ri bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki o ri nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo won so wipe ibukun Olorun ki o je tire iwosan Olorun ki o je tire itunse Olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wipe e to je ki o ye wa wipe lese kese loju kana logan bi abati daruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wipe agbara yin o yi pada agbagbo wipe ko so to soro fun lati se ati gbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi abale gbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wipe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu sinu egungun ti o wu sinu ara mo pase wipe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisisin yi iwo aisan bi ati se ami

0: Deuteronomy orí ìkejì. Nígbà náà ni àwa padà, àwa sì mú ọ̀nà wa pọ̀n lọ sí aginjù ní ọ̀nà òkun pupa bí Olúwa ti sọ fún mi. Àwa sì yí òkè séríkà ní ọjọ́ púpọ̀. Olúwa sì sọ fún mi pé,
1: ẹ̀yin ti yí òkè yí kápẹ́ tó,
0: ẹ padà sí àríwá kí ìwọ kí o sì fi àṣẹ fún àwọn ènìyàn pé ẹ̀yin ó la ẹkùn àwọn arákùnrin yín kọjá. Àwọn ọmọ Esau ti ń gbé séèrì, ẹ̀rù yín yóò bà wọ́n, nítorí náà ẹ ṣọ́ra yín gidigidi. Ẹ má ṣe bá wọn jà, nítorí pé èmi kì yóò fún yín nínú ilẹ̀ wọn, àní tó bí ẹsẹ̀ kan, nítorí tí mo ti fi òkè séèrì fún Esau ní ìní. Owó ni kí ẹ̀yin fi ra oúnjẹ lọ́wọ́ wọn tí ẹ̀yin ó jẹ, owó ni kí ẹ̀yin sì fi ra omi lọ́wọ́ wọn pẹ̀lú tí ẹ̀yin ó mu, nítorí tí Olúwa Ọlọ́run rẹ ti bùkún ọ nínú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ gbogbo. Ó ti mọ ìrìn rẹ ní aginjù ńlá yìí, ní ogójì ọdún yìí, Olúwa Ọlọ́run rẹ ti ń bẹ pẹ̀lú rẹ, ọ̀dá ohun kan kò dá ọ. Nígbà tí àwa sì kọjá lẹ́bàá àwọn arákùnrin wa, àwọn ọmọ Esau ti ń gbé séèrì ní ọ̀nà pẹ̀tẹ́lẹ̀ láti Eláti wá àti láti Esion Gẹ́bẹ̀rì wá. Àwa padà, àwa sì kọjá ní ọ̀nà aginjù Moabu. Olúwa sì wí fún mi pé, ẹ má ṣe bí àwọn ará Moabu nínú, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ má ṣe fi ogun jà wọ́n, nítorí pé èmi kì yóò fi nínú ilẹ̀ rẹ̀ fún ọ ní ìní, nítorí tí mo ti fi Ari fún àwọn ọmọ Lọ́ọ̀tù ní ìní. Àwọn ọmọ Emimu ti ń gbé inú rẹ̀ ní ìgbà àtijọ́ rí, àwọn ènìyàn ńlá, wọ́n sì pọ̀, wọ́n sì ṣígbọnlẹ̀ bí àwọn ọmọ Anaki, tí a ń kà kún àwọn òmíràn bí àwọn ọmọ Anaki, ṣùgbọ́n àwọn ará Moabu a máa pè wọ́n ní Emimu. Àwọn ọmọ Kori pẹ̀lú ti ń gbé séèrì rí, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Esau tẹ̀lé wọn, wọ́n sì rún wọn kúrò níwájú wọn, wọ́n sì ń gbé ibẹ̀ ní ipò wọn, gẹ́gẹ́ bí Israẹli ti ṣe sí ilẹ̀ ìní rẹ̀ tí Olúwa fi fún wọn. Mo ní dìde ní ìsinsìnyìí kí ẹ sì gòkè odò Sérédì. Àwa sì gòkè odò Sérédì lọ. Ìgbà tí àwa fi ti Kadeshibania wá títí àwa fi gòkè odò Sérédì lọ, ó jẹ́ 28 títí gbogbo ìran àwọn ológun fi rún kúrò nínú ibùdó bí Olúwa ti búra fún wọn. Pẹ̀lúpẹ̀lú, ọwọ́ Olúwa lòdì sí wọn ní tòótọ́ láti rún wọn kúrò nínú ibùdó títí wọn fi rún tán. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì ṣe tí gbogbo àwọn ológun ní run, tí wọ́n sì kú tán nínú àwọn ènìyàn náà. Olúwa sì sọ fún mi pé, ìwọ la ilẹ̀ Ari lọ ní òní ní agbègbè Moabu. Nígbà tí ìwọ bá súnmọ́ tòsí àwọn ọmọ Amoni, má ṣe bí wọn nínú, bẹ́ẹ̀ ni kí o má ṣe bá wọn jà, nítorí pé èmi kì yóò fi nínú ilẹ̀ ní àwọn ọmọ Amoni fún ọ ní ìní,
1: nítorí tí mo ti fi fún àwọn ọmọ Lọ́ọ̀tù ní ìní.
0: A sì ka èyí ni pẹ̀lú sí ilẹ̀ àwọn òmíràn. Àwọn òmíràn ti ń gbé inú rẹ̀ rí, àwọn ọmọ Amoni a sì máa pè wọ́n ní Samsumimu. Àwọn ènìyàn ńlá, tí wọ́n sì pọ̀, wọ́n sì ṣígbọnlẹ̀ bí àwọn ọmọ Anaki, ṣùgbọ́n Olúwa rún wọn níwájú wọn, wọ́n sì tẹ̀lé wọn, wọ́n sì ń gbé ibẹ̀ ní ipò wọn, bí o ti ṣe fún àwọn ọmọ Esau tí ń gbé séèrì nígbà tí ó rún àwọn ọmọ Ori kúrò níwájú wọn, bí wọ́n sì tẹ̀lé wọn, bí wọ́n sì ń gbé ibẹ̀ ní ipò wọn títí di òní olónìí. Àti àwọn ọmọ Afimu ti ń gbé àwọn ìletò títí dé Gaza. Àwọn ọmọ Kaftori tí ó ti ọ̀dọ̀ Kaftori wá rún wọn, wọ́n sì ń gbé ibẹ̀ ní ipò wọn. Ẹ dìde, ẹ mú ọ̀nà yín pọ̀n, kí ẹ sì gòkè odò Arnoni. Wò ó, èmi ti fi Sihoni ọmọ Amori ọba Heshboni lé ọ lọ́wọ́ àti ilẹ̀ rẹ̀, bẹ̀rẹ̀ sí gbà á kí o sì bá a jagun. Ní òní yìí ni èmi ó bẹ̀rẹ̀ sí fi ìfòyà rẹ àti ẹrù rẹ sára àwọn orílẹ̀-èdè tí ń bẹ ní gbogbo abẹ́ ọ̀run, tí yóò gbúrò rẹ, tí yóò sì wárìrì, tí yóò sì ṣe ìpayà nítorí rẹ. Mo sì rán oúnṣẹ́ láti aginjù Kedemotu lọ sọ́dọ̀ Sihoni ọba Heshboni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àlàáfíà wípé, yẹ kí èmi kí ó la ilẹ̀ rẹ kọjá lọ, ọ̀nà pópó ni èmi ó gbà, èmi kì yóò yà sí ọ̀tún tàbí sí òsì, pẹ̀lú owó ni kí ìwọ kí o ta oúnjẹ fún mi, kí èmi kí o jẹ, pẹ̀lú owó ni kí ìwọ kí o sì fún mi ní omi, kí èmi kí o mu, kí n ṣàfi ẹsẹ̀ mi kọjá. Bí àwọn ọmọ Esau ti ń gbé séèrì àti àwọn ará Moabu ti ń gbé Ari ti ṣe sí mi títí èmi ó fi gòkè Jordani sí ilẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run wa fi fún wa. Ṣùgbọ́n Sihoni ọba Heshboni kò jẹ́ kí a kọjá lẹ́bàá òun, nítorí tí Olúwa Ọlọ́run rẹ mú un ní àyàlé, ó sọ ọkàn rẹ̀ di agídí kí ó lè fi òun lé ọ lọ́wọ́ bí ó ti rí ní òní yìí. Olúwa sì sọ fún mi pé, wò ó, èmi ti bẹ̀rẹ̀ sí fi Sihoni àti ilẹ̀ rẹ̀ fún ọ níwájú rẹ, bẹ̀rẹ̀ sí gbà á kí ìwọ kí o lè ní ilẹ̀ rẹ̀. Nígbà náà ni Sihoni jáde sí wa, òun àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ fún ìjà ní Jahasi. Olúwa Ọlọ́run sì fi ilé wa lọ́wọ́ níwájú wa, àwa sì kọ lù ú àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀, àwa sì kó gbogbo ìlú rẹ̀ ní ìgbà náà, àwa sì ran àwọn ọkùnrin pátápátá àti àwọn obìnrin àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ní gbogbo ìlú. Àwa kò jẹ́ kí ọ̀kan kí ó kù, kìkì ohun ọ̀sìn ni a kó ní ìkógun fún ara wa àti ìkógun ìlú wọn ni tí àwa kó láti Areri lọ tí ń bẹ létí àfonífojì Anoni àti láti ìlú ni lọ tí ń bẹ lẹ́bàá àfonífojì ni àní dé Gileadi. Kò sí ìlú kan tí ó le jù fún wa. Olúwa Ọlọ́run wa fi gbogbo wọn fún wa. Kìkì ilẹ̀ àwọn ọmọ Amoni ni ìwọ kò súnmọ́ tàbí ibikíbi lẹ́bàá odò Jaboku tàbí ìlú òkè wọn ni tàbí ibikíbi tí Olúwa Ọlọ́run wa kọ fún wa.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi anbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa
4: amen
3: bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa
4: amen
3: ki o si wa lori awon omo wa
4: amen
3: ati lori awon ara ile wa
4: amen
3: ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
4: amen
3: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
4: amen
3: a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba fara balẹ ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wi pe ibukun ti a nreti e ti a ti n fi okan daaniyan nipa re o daju wi pe yio je ti wa sugbon opolopo nitori wi pe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma n ro wipe Olorun n se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe oun bere wa a ma n ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wi pe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wi pe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wi pe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wipe bi o ba n fe ibukun tooto owo Olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo Olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba Olorun dore ti a si n bere lowo re wipe ibukun wada o daju wipe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi aba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wi pe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba ada bi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o ada bi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi abadi o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun a wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nko soso ti o si nwo ki se wi pe boya oje omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma fun ni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi a ba ni ase papo kan ni a ti wo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si nfe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma fun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun koni si sile ini a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye ta ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun ṣugbọn ni aṣalẹ yi ni mo nje ki o to leti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni ṣugbọn bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi ro wa ṣugbọn bi o ba tẹti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fun okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wipe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi n ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa n so fun wa wipe bi o ba di igba ti a ju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wipe a ju ese sile ni iru iru ati eya ese o n so fun wa wipe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gba awe a le sokun a le so wipe a ti gbo ipe olorun wipe ekan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri e beere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati ngbadura ati nbere ati nwakiri asi tin kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eredi re ni we pe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu asi man duro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so we pe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igba aye noa won le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noa awon ti noa ti o wa asu si ti o so fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ah ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi ati le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de awon won ni a pe ni elegan binu ati nkan oko ni o so fun wi pe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asara ti ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wi pe ma joko ni tosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibo joko awon omuti ni ibo joko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli oshi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lai nidi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun a buni san bi ejo a si buni je bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti a ma n di elegan bi a tile ri eni ti o n kilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma so ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o di mo fun a wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu pe ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to nfe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o nse asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o nse asaro li osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wi pe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa li osan ati li oru o le ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin li ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mu egun olorun bani lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori a emo kan be a ba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon afi oro olorun ati ilana olorun se efe ki a gbe ijoko sita ka ma jo se efe tele tele n ko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma n sin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a sin esu die a jo fun esu die a lulu fun esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o so fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a nfe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati pe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibokun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yo se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma bu ile du si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won a fun won ni owo won a si fun won ni ise wipe ki won ma toju awon igi ti a gbin awon so ti o si ma mu ikore oko wa ile won a tun fi won sibe bi eso ba ti hu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o tile sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin jesu si so fun o wepe gbogbo igi nibi kibi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo a o fa tu awon igi won yi won ko le se rere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wipe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wipe oro olorun ni isaro re ati imo okan re oro olorun ni o fi nji oro olorun ni o fi njeun oro olorun ni o fi sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo o so wipe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti a gbin si eti ipa odo ti n so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye eni kankan ni ki inu re ki o dun ki ayo re ki o kun ara eso ti a n reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon o so fun wa wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi igi ti a gbin se o mo wipe a o le gbin igi bi a ba mu lowo ko se se ki a ma fi owo kan ti a gbin nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro ni bi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o tin da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronupo ada nigba ti o wi pe olorun o se mi lanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronupo ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won tin kunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo a n gba ibukun won a n gba lowo won ohun ti o je ayo won o n lo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wipe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won eyi ti a n pe ni pe ewe igi n re niyen sugbon so fun a wipe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wipe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wipe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o nda pada wipe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronupo ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wipe ki eje Jesu Christi ti a ta sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o nda won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o nda won pada obinrin olobinrin iyawo oniyawo ti won tori e nsa si o o si gbadun obinrin na obinrin yo ko yeja ninu ile bo bimo o sese ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obinrin yi obinrin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obinrin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki ele oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon wonyi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to si so wi pe o fe wole ni bo ti so pe o fe wole ni emi olorun ni o wu o le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin o dele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Christi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o n ba okan re jeri wipe omo olorun ni o lo n so pe ki o wole bi o ba si ti n wole ni olorun n so wipe iwole eni naa ti a ti n reti iwo eni ibukun ni o n so pe bere a o si fi fun o pe kini o fe ni o bere si ni fi awon inu iyara ti o wa ni ijoba olorun iyara ti ipese iyara ti omo iyara ti alaafia iyara ti ayo iyara ti iboko orisirisi ni o fi han pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba ti bere gba ti o ti je ni ibukun be ni o nje ti re ai mo na ibukun olohun ni a ko se ni ibukun sugbon so fun a wi pe ni ese iketa oni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi oni onkon ti o se ni yo ma se dede o wa so fun ani ese ikerin oni awon eniyan buburu ko ri be o awon wonyi ni won dabi iyangbo ti afefe nfe lo afefe afefe aisan o n gba won kaakiri afefe ase iri o n gba won kaakiri won dabi iyangbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti agbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada bi iji ti le wun ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada won ma tinu ibuku kan lo si inu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe ewe won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu oni ti won ori be o oni won adabi iyangbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo ki yo dide duro ni idajo bẹẹni awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo bi o ba je olododo nitooto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni a se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ki a je onikupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura bo ileri ti a se fun ni jacobo ori karun jacobo ori karun mo nka ni ese ikerin din ni ogun oni ejewo ese yin fun ara yin eyin so fun awe pe bi o ba ti se iyawo re yo ba dele ejewo ese yin fun ara yin jo iyawo ma binu mo se bayi bi o ba ti se oko re eyin so fun nipa atunse ki o so fun oko re wipe o se olanu wipe o se bayi tabi o se won ni ile ise re ile ibi ise re ki o se atunse ki o ba awon ti o nbaja ki o ba won laja ejewo ese yin fun ara yin esin ma gbadura fun ara yin ki a le mu yin larada ise ise ti adura olododo nse li agbara pupo ise ti adura olododo nse li agbara pupo adura olododo on lo je ki opin pupa ki o pin si meji ni waju mose adura olododo on lo je ki mana ki o ma so kale ni ojojumo fun awon mo israeli ni ogoji odun adura olododo on lo je ki ejo tabi awon paramole tabi gbogbo won lo ti o wa ninu aginju ki o ma le se awon omo israeli ni ohunkohun ni jamba kankan adura olododo on lo je ki elija ki o le so wipe ahabu gege bi oro mi ki o si ojo ni iwon odun meta won yi ise ti adura olododo n se li agbara pupo bi o ba je ki olorun ki o mo ona re gege bi olododo ti a fi eje jesu kristi we o lati so di olododo o so wipe adura olododo o ni agbara pupo Job ori ikokanla Job ori ikokanla o nso fun wa ona lati si ilekun ni biti ibukun wa ni biti o wa Job ori kokanla lati ese iketala bi iwo ba tun okan re se ti iwo si nawo re sodo re bi o ba tin nawo si odo babalawo tele tele wakawoko lati odo awon babalawo tabi awon onisegun tabi awon elebo tabi awon elesin kesin tabi awon alalupayida oni nisisiyi ki o yi pada ki o koju si oluwa bi iwo ba tun ona re se ona ti o ti buru tele tele ona o le ti o ti rin ona ife ku fe ti o ti rin bi iwo ba tun ona re se ti iwo si nawo re sodo re bi a se dede kan ba nbe lowo re mu kuro si ona jijin rere ma se je ki iwa kiwa ki o wa ninu ago re ni gba na ni iwo gbe oju re soke le ni aba won ani iwo duro shinshin iwo ki yo si beru nitori pe iwo gbagbe osi re se bi ohun ti a nfe niyan abi a ri eni to fe wa wo mo osi re se o wa o so fun wa ona lati gbagbe osi ati adanu ti o nda wa o so wi pe iwo o gbagbe osi re iwo o si ranti re bi omi ti o ti san koja lo ojo aye re yo si mole ju osan gangan lo bi okunkun ti le bo mole nisisiyi iwo o da bi owuro o nso wipe ko si wahala ti o le gbe de odo olorun o so le oni tabi aje nle o tabi awon eni inu aye ni won ko je ki o sun le oru tabi awon emi esu ni won rin omole tabi ise ni o nse o airi sese ni tabi o npawo si ajade apo tabi ori buburu ni ori wipe o ti de ba o onkon ti o wu ki o je oni bi okunkun ti le bu o mole nisisin yi awon elomiran bi okunkun ba bu won mole bi ise ba nse won bi aye bi o ba nle won bi iya ba nje won won ma sa fun olorun won ma so pe ah eni ti inu re dun nigba ti o ronu po ada ki okunkun biribiri ki o wa nibe sibe o sese nigba ti o ronu po ada ki ise ati iya ti o nje oko si wa nibe sibe sibe ma wo yi ni duro ti oluwa.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wi pe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wi pe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wi pe aye ti so leta mo gbadura nisisin wi pe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu echi awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a somo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki agbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti ati bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wi pe ko so to soro fun yin lati se a mo wi pe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko.

ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun woyi ti o ti pe ti o da bi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo adupe pe e ti se loruko Jesu ami nisisi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkankan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dide ki o ma rin

ba ise satani ninu aye enikokan ki e ba je loruko Jesu e fun enikokan ni ise iyanu e tu onde sile e mo alaisan larada e je ki ise ti won se ki o ma ni lo se waju e gbo adura won adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristo lo wa wa amen.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ki a dede duro.
2: Loni bi a ti gbo eri ti awon elomiran je wo pe Olorun da won nide o gba okan won la o pese fun won o mu won larada awa paapa bi a ti wa loni o ye ki a gbagbo wo pe ni agbara Olorun ko si ohun to soro lati se e je ki a gbohun wa soke lati gbadura lati so fun Olorun ebe yowu ki a ni ki a so fun Olorun ki o le gbo ti wa ki o le da wa ni ide ki o se le saanu fun wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa ti n be le orun a dupe fun awon eri ti a ti gbo a dupe wipe agbara yin ki ba ti wipe bi a ba sadi yin abo iwosan ore ofe igbala n be lodo yin a n bebe wipe bi a se wa ni asale yi gbogbo oniruru ebe ti a mu wa wipe e o da awon ni oruko Jesu a n be yin wipe awon ti ile nle ti ona na wipe agbara atoke wa yio wa si igbesi aye won yio si le gbogbo awon emi esuwon lo ni oruko Jesu ibi ti ese wa emu igbala wa ibi ti o dabi eni wipe ruke rudo wa a n be yin wipe alaafia yio joba ni oruko Jesu a n bebe wipe ibi ti aini wa wipe ipese yin ni kikun lati oke wa yio wa si igbesi aye awon eniyan yi ni oruko Jesu gbogbo ibi ti won ti ni wahala ni igbesi aye won tabi ninu ebi won e fowole e saanu fun won bi a si ti wa si iwaju yin lati gbo oro yin nisisiyi e je ki imole atorun wa ki o han si ona yi ni oruko Jesu e mu ki oro yin ki o ye wa ki a ba le je alabukun fun a dupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ni Exodus ori kejila lati ese kejila si ese ketala Exodus ori kejila lati ese kejila nitori ti emi o la ile Egypt ja le oru na emi o se ko lu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eran ati lara gbogbo orisa Egypt lèmi o se idajo emili olowa eje na ni yo se se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigba ti emi ba ri eje na emi o re yin koja iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigba ti mo ba kolu ile Egypt bi o ba ranti ni ose ti o koja a soro lori eje Kristi eje iyebiye loni mo fe ba o soro ninu oro Olorun nipa ikoko oro na ni wepe nigba ti mo ba ri eje na bi o ba se afiyesi daradara ni ese iketala ni o nso fun wa wipe nigba ti emi ba ri eje na emi o re yin koja emi o re yin koja nitori ede yi ti Olorun fun ara re pe fun awon omo Israeli ni a se n pe ajo na ni ajo ire koja Olowa ilana pataki ti a si fe yewo loni ti a n pe ni ajo ire koja Olowa o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o ni anfani tabi ibukun popo sugbon ilana ti a n so nipa re yi ti a pa lase fun awon omo Israeli ti o si ni itumo popo o ni opolopo ninu won padanu awon ere ti o wa ninu re bi o tile je wipe won tesiwaju lati ma pa mo le ododun sibe sibe awon anfani ti o wa ninu re ko je ti won nitori wipe gbogbo nkan ti o so mo oro ti Olorun so fun won ko ye won daradara bi won tile n tesiwaju lati ma pa mo síbẹ̀ síbẹ̀ àwọn ìbùkún wọ̀nyí wọ́n fò wọ́n kọjá. Ẹ jẹ́ kí a wo nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a wò pé lé ọdọọdún lé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni wọ́n rántí ìlànà yìí tí a fún wọn, ṣùgbọ́n àǹfààní rẹ̀ kò jẹ́ tiwọn. Nínú Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní, Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní, ìwọ máa kíyèsí oṣù Abibu, kí o sì máa pa àjọ ìrékọjá mọ́ sí Olúwa Ọlọ́run rẹ, nítorí pé lé oṣù Abibu lé Olúwa Ọlọ́run rẹ mú ọ láti ilẹ̀ Íjíptì jáde lé òru. Èyí ni àṣẹ tí a pa fún wọn, ṣùgbọ́n ohun tó jẹ́ kí a pa àṣẹ yìí fún wọn ni pé kí ìbùkún tí ó wà ní irú àjọ ìrékọjá bẹ́ẹ̀ kí ó lè jẹ́ tiwọn. Àwọn wọ̀nyí tí ò yé kò yé dáradára, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa á mọ́, ṣùgbọ́n ìbùkún tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn kò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a ṣe ń sọ eléyìí ni wípé kí àwọn àǹfààní wọ̀nyí kí wọn kí ó má bàa ré wa kọjá. Bí o bá wo Chronicle 2 orí 30 láti ẹsẹ̀ 17, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ìjọ ènìyàn náà tí kò ya ara wọn sí mímọ́, nítorí náà ni àwọn ọmọ Lefi ṣe ń tọ́jú àti pa ẹran ìré kọjá fún olúkúlùkù ẹni tí ó ṣe aláìmọ́ láti yà á sí mímọ́ sí Olúwa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú Ephraimu àti Manasseh, Isakari àti Sebuloni kò sáàwẹ ara wọn mọ́, síbẹ̀ wọ́n jẹ ìrékọjá náà kìí ṣe gẹ́gẹ́ bí àti kọ́. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ̀nyí bí wọ́n tilẹ̀ ń pa àjọ ìrékọjá mọ́, àwọn ìbùkún tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn kò jẹ́ tiwọn, nítorí wípé wọ́n pa á mọ́ kìí ṣe gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú ìwé Máàkù. Èyí ni nínú Májẹ̀mú Titun orí 14 ẹsẹ̀ 1-2. Máàkù orí 14 ẹsẹ̀ 1-2, ó sọ wípé lẹ́yìn ọjọ́ méjì ni àjọ ìré kọjá, àti tí àìwúkàrà àti àwọn olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé ń wá ọ̀nà bí wọn ìbá ti fi ẹ̀tàn mú un kí wọn kí ó sì pa á. Ṣùgbọ́n wọ́n wí pé kì í ṣe lé ọjọ́ àjọ kí ariwo kí ó má ba wà nínú àwọn ènìyàn, títí ìgbà tí Jésù Kristi fi wá sí ayé yìí ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni wọ́n sì ń pa àjọ ìré kọjá mọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀tàn tàbí àgàbàgebè tàbí ìwà búburú tí ó pọ̀ ni ó kún ọwọ́ wọn. Èyí ni ó jẹ́ kí àǹfààní tí ó pọ̀ yanturu tí ìbá dé bá wọn kí ó fò wọn kọjá. Ohun tí a fi ń sọ yìí ni wípé kí ó má ṣe sí ẹnikẹ́ni nínú wa tí yóò wá síhìn lásán. Àdúrà mi ni wípé gẹ́gẹ́ bí o ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, iyè tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ náà yóò jẹ́ tirẹ̀, ìwòsàn àti ìbùkún tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ náà yóò jẹ́ tirẹ̀. A ti rí i wípé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ̀nyí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ṣe ìlànà fún wọn èyí tí ìbá fún wọn ní àǹfààní àti ìbùkún, àwọn nǹkan wọ̀nyí kò jẹ́ tiwọn, nítorí wípé wọn kò fiyèsí àwọn àfiyèsí tí ó pọ̀ tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí jẹ́ kí ó yé ọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n wá síhìn ni wọ́n máa ń pàdánù oore ọ̀fẹ́ àti ìbùkún tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn, nítorí wípé wọn kì í fetí sílẹ̀ láti gbọ́ àti láti mọ̀ ohun tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Nísinsìnyí jẹ́ kí a padà lọ sí Exodus orí 12 láti ẹsẹ̀ 1. Exodus orí 12 láti ẹsẹ̀ 1. Olúwa sì sọ fún Mose àti Aaroni ní ilẹ̀ Íjíptì pé, kí n tó tẹ̀síwájú jẹ́ kí n sọ eléyìí fún ọ wípé nígbàkúgbà tí o bá rí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé Olúwa sì sọ pé, yálà ó ń bá Mose sọ̀rọ̀ tàbí ó ń bá Aaroni sọ̀rọ̀ tàbí Elijah tàbí Elisha ni ó ń bá sọ̀rọ̀ tàbí Dáfídì tàbí Dánielì tàbí ẹnikẹ́ni, bi o ba tin ri wi pe oluwa si so pe lese kese le o ye ki o san sokoto re tabi ki o sun araki nitori wi pe oro ti olorun ba so yo seye bi e fun wa bi abakogbon ti a se tele ohun ti o nso nihin ni a ri wi pe eyi ki se oro mose tabi oro ti aroni tabi oro lati enu oni keni o nso wi pe eyi ni oro oluwa si mose si aroni si awon omo israeli ati si oloni pelu ni akoko yi won wa ninu ile egypt eyi ni a fi so wi pe oluwa si so fun mose ati aroni ni ile egypt pe kini itumo yi jasi nigbati a so wi pe won wa ni ile egypt eyi so wi pe won wa ninu isinru won wa ninu iponju lasiko ti won wa ninu iponju ni oluwa ba mose soro wi pe ki won ki o lo ba awon mo israeli lati ba won soro lati je ki won ki o mo ona ti won le kuro ninu isinru ohun to ma nse wa lanu ni wi pe awon elomiran nigba ti won ba wa ni ile egypt ninu iponju ninu waya aja nla pelu esu ati awon omogun re bi e ba nsoro oluwa fun won bi e ba je ki o to won leti ohun ti yo gba won la kuro ninu ipo osi tabi inu iponju ti won wa won ma so wi pe awon ko raye lati gbo oro olorun nitori wi pe iponju wa lara won tabi ni idile won ranti wi pe nigba ti awon won yi wa ni ile egypt ninu iponju nla ni olorun so fun mose ati aroni lati lo so fun won oro igbala oro ti yo mu okuro ni ile egypt je ki o tin yo wi pe bi a ba nso nipa ile egypt o je ile ti o kun fun iborisha li igbese aye ti won wa yi ti won si wa ninu isinro ati iponju ati ninu ayika won ti won ni awon aborisha nigba na ni oluwa ba won soro o ran mose ati aroni si won o sese wi pe idile ti o ti jade awon ti o wa ni ayika re o sese wi pe ki won ki o je aborisha ni igba ti o si wa ni iru ipo be ni olorun ranse si o wi pe ki o gbo oro idande oro igbala oro ti tuni sile oro ti sanu fun ni oro ti wo nisan oluwa si so fun mose ati aroni ni ile egypt o sese wi pe iwo na paapa wa ni ile egypt o je bi eru fun esu fun awon emewa tabi awon omo ogun re tabi aisan ni o fi ile re se bojoko tabi o sese ki o je wi pe awon alalopa ida ile egypt li n ko ti o ni ipo yi kan na ni awon omo israeli wa ti oluwa fi ranse si won bi o ba wa ninu iponju tabi awon alalopa ida awon elebologun aye yi ni o yi oka ni won rogba yi oka ti won ko je ki aye re ki o ni ojutu ohun ti a n so fun o ni wo pe nigba ti o ba teti sile gbo oro olorun idande yo de ba o igbala yo de ba o yo si tu o sile kuro ninu ide ti o wa oluwa si so fun mose ati aroni ni ile egypt pe je ki a bere lowo ara wa bi awon mose ati aroni bi won ba so wi pe won ko raye fun oro olorun kini ibaje ini won kini ibaje ini awon omo israeli ni akoko yi ohun ti a ma n ri ni wi pe awon popo ti won wa ni airije airimu ainitoju ainile ti won ma gbe won ma n so fun wi pe awon ko raye nisinsin fun oro olorun awon ko raye nisinsin fun isin olorun awon ko raye nisinsin fun adura ranti wi pe bi awon wonyi ba so wi pe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro olorun gbigbo nipa ati sin olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun olorun wi pe bi olorun ti nsoro be ni mo si ngbo bi olorun ti nsoro be ni aroni ngbo mo nbebe lowo lodo olorun wi pe ohun kon ti o di wa leti ohun kon ti ko ni je ki a gbo oro olorun ni agboye ki olorun ki o ba mu kuro ni oruko jesu ni ese ikeji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinru won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o nfi akoko sofo ni akoko ti Olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni Olorun so fun wi pe ni osu yi gan ti auda won sile ti a gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won ni ojo ti o ba Jesu pade ni ojo na ni iye ainipekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo deba igbesi aye re ni akoko na ni Olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba si kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ijere ni ki esiro odo agutan na ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu eworẹ eyin o fi pamọ titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won mu ninu eje na won o se fito ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a n pe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wipe idajo nbo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja oni a so fun wipe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaile ri oni lati je eyi ti o mo oni lati je eyi ti o se iteogba ni waju Olowa a se so fun won wipe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mo da won loju wipe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wipe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun oni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun o pe e jade lo yin mo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki ese pa ire koja na eyin o si mu idi ewe hisopo e o tebo eje ti o wa ninu awokoto e o fi eje na ti o wa ninu awokoto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro nitori ti Olowa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo iha mejeji Olowa yo si re koja enu ona na ki yo si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin eyi ni ileri ti a fun won wi pe nigba ti apaniro ba ri eje na ki o je ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon mo israel se eyi ni o fun oni igbala kikun ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile egypt koja awon mo israel ati opo awon elesin loni ni o npadanu ibukun olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won eje ke awo ni fini fini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju foda ikini ni wipe a o pa odo agutan eyi ni o je fun igbala won ranti wipe bi odo agutan ti le je alai laba won alai le ri bi a ko ba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon won yi iba ku pata pata sinu awon isiro ati iponju ti won wa ni ile egypt wo ni exodus le kan si exodus ori kejila lati ese ikefa eyin o si fi ipamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo ni yo si pa li asale ranti wi pe ni pipa odo agutan na ni yo mu ese won kuro ni yo mu asedede ati iponju won kuro eyi ni an toka si jesu wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni jesu christi oluwa wa wo lati johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji johanu ri jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan soso le o fun ni igbala bi ki se wi pe iko re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti jesu kristi se gege bi woli ni o fun wa ni igbala bi ki se nipa iku re ni ori igi agbelebo ti pe lasiko aye awon omo israeli bi ki ba se wi pe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile egypt koja wo ni korinti kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwo kara tijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ati fi ire koja wa ani kristi robo fun wa ye ki o ye wi pe jesu kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti atasile oun lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo ayeraye ti nbo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai laboko odo agutan ti a n so nipa re yi ni lati wa lai ni aibuko kankan rara tun pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun o ni ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je akọ ọlọdun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore ohun ti olorun be lọwọ ọmọ israel ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyin toka si jesu christi nitori pe Jesu Kristi ni eni na ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye Kristi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agutan ti o ko fun wa odo agutan ti ko laboko eyi ni Heberu ntoka si ni ori keje Heberu ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be le o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo eyi ni eje Jesu Kristi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a fi gba wahala kuro lowo idajo olorun ninu peteru kini ori kini ese ikokandinlogun peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi awon elomiran ma npekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati nu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aileri ailegan nitori be ni o fi je wi pe Jesu Kristi ni kan soso o ni odo agutan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo siranti pe nigba ti a kan Jesu Kristi mo agbelebo a se yi ni akoko irekoja lasiko awon omo Israeli ranti ni eketa we pe afiyesi keta ti o ye ki a ni wo Exodus ori kejila ese ikerindini aadota Exodus ori kejila ese ikerindini aadota ni lekan le a o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agutan ti apa ni asiko igbesi aye awon omo Israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande a si gba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara Egypt ni akoko na aso we pe odo agutan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ke a wo Johanu ori ikokandinlogun ese ketalelogbon sugbon nigbati won de odo Jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerindinlogoji nkan won yi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni odo agutan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon won yi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon kan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi ko to bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi ko to ikeji o pe odo agutan na lati je alailaboko alaileri alailegan eyi ko to iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a n so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe ati pa odo agutan na bi o ti le je pe ati gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe ati se awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan won yi ba se gbe pata pata wo exodus ori kejila exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto el fi el si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje na lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wi pe nitoto ni Jesu Kristi ti ku nitoto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla ese ikeji din logbon ni a so wi pe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni ti n pa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le a da nkan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise won yi ki olupanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si ja si fun wa wi pe awa paapa ni won gba ti atimo wi pe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbada tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o yi o wipe bi ki ba se wipe o gbadura o je wa awon esere fun olorun o si so fun olorun wipe o se olanu wipe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wipe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wipe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wipe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o logan ni eje yi o we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbalo olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ranti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo exodus ori kejila exodus ori kejila ni ese ikejo won o si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe kikoro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Kristi o n toka si Jesu Kristi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na wo Johanu ori kini lati ese ikini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun olorun si le oro na ese ikerin la oro na le o di ara o si n ba wa gbe awo si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun fo re ofe ati otito itumo wipe ki a je odo agutan na ni wipe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wipe ki a gba awon oro won yi sokan nitori pe o so ni ori kefa johanu ese keta le ni ogota ori kefa ti johanu ese keta le ni ogota emi ni so ni di aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iyesi ni oro olorun ti an so fun wa lati enu jesu christi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki agba si okan wa eyi ni o n toka si wipe bi ati wa labe ami eje jesu christi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun Beni, an lati fi oro olorun se odiwon igbesi aye wa o n so fun wipe oro na ti emi so fun yin iyi ni o ni emi si ni pelu ikefa ni wipe won ni lati je akara aiwo pelu re gbogbo iyi ni ati ka fun wa ni exodo ori kejela a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo korinti kini ori karun lati ese ikeje nitori na emu iwo kara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ti ati fi ire koja wa ani kristi robo fun wa nitori na eje ki a se ajo na ki se pelu iwo kara atijo be ni ki se pelu iwo kara aran kan ati iwa buburu bi ko se pelu aiwo kara ododo ati otito opolopo ni won ma nlo si lesin ti won ma so wi pe won gbagbo ninu eje jesu sugbon iwa buburu eti an pe ni iwo kara atijo o wa ni igbesi aye won aran kan tabi ki a ma huwa ti ko ba bibeli ti ko ba ro olorun mo eyi si wa ni igbesi aye won sugba so fun wi pe bi a ba fe je anfani ti a se fe ni ibukun ti o wa ninu ire koja ti an ko nipa re loni wi pe ani lati je eni ti o ko ise sile wi pe aiwo kara aran kan iwa boboro agbere panshaga ole opopo oju kokoro awon nkan won yi ko gbodo si ni igbesi aye wa bi abati se awon apiye si won yi ki wa ni awon anfani ati ibukun ti o wa lori wa bi abawa labe eje odo agutan ni kiakia je kia wo exodo ori kejila le kan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni oni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe oni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela oni nigba ti mo ba ri eje na ko so nipa aso funfun nigba ti mo ba ri eje na ko so nipa ki a je elese lasan oni nigba ti mo ba ri wi pe oni igbagbo ninu eje jesu kristi ti a ta sile nigba ti emi ba si ri eje na emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigba ti mo ba kolu ile Egypt eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o n gbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orule kini atimo iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori wepe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo rorun fun ole lati wole o je mo wepe bi o ba si labe eje Jesu Christi ole tabi apanirun ni eti ape ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbese aye re yo ma da olamu yo ma pon oloju nitori pe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi o je bi eni ti ngbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o ngbe iru ile be awon eran ko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ejo lai lai ni iyi ni esu yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esu yo ma wole bi abari eni ti o ngbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile to ko ni orule ile ti ko ni ferese ti o je wipe awon eye awon eye ojo orun yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon won yi njiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba nja fun eni ti o ngbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni ferese ati ilekun ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe eje odo agutan na nitori wepe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan onja ni ile iru eni be bi arabasan ti o ngbe ile ti ko ni ilekun bi arabasan bi ti o ngbe ile ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule o mo wi pe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wi pe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikokan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si ibi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wipe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o nse iru awon eniyan be ko lonka eje ki a wo Dafidi ori Dafidi ori kejidini ogorin ori Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan woyi ni ese ikokan dini adota o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa riran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo Israeli eyi so nipa awon omo Egypt se gafara fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wipe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je tire ikeji ni wipe awon wonyi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti nbo bi o ba wo Exodus so fun wa ninu ori keji lati ati kale kan o so wipe idajo yo ba awon omo Egypt wipe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je tire bi a se le bo lowo idajo olorun ni pe ki a gba jesu kristi gbo ki a ba le bo lowo ibinu olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wi pe nkan o tora won ni igbese aye won eredi eyi ni wi pe idajo olorun ti aye esinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idajo aye raye ni o je ipin won pelu iketa a fi yato si aarin awon omo israeli ati ti egypt nipa wi pe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki yato ki o wa laarin igbese aye tire ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le ni ni wi pe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje jesu kristi nipa be ni awon nkan ti nsele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu exodo rike edogun ese ikerin dilogbon o si wi pe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o toli oju re iwo ti iwo ba peti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe ma jiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje jesu kristi ikerin iwosan je ti awon omo israeli won yi nitori we pe won wa labe eje odo agutan na ninu orin dafidi lekan si orin dafidi ori karundini adofa orin dafidi ori karundini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa dilogoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o seseese fun ogunlogo awon eniyan won yi egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o seese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapaa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje jesu kristi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni wepe a o gba o lowo iparun wipe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si aarin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisiyi a o to olorun lo a o so fun olorun wipe a gbagbo wipe fun wa ni jesu kristi ko wipe jesu kristi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori tiwa ati wipe a gbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje naa ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe jesu kristi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbesi aye re mo won kuro ese ti o wa ni igbesi aye re aran kan ti o wa ni igbesi aye re oju kokoro ti o wa ni igbesi aye re agbere tabi panṣaga ti o wa ni igbesi aye re awo ohun aito ti o wa ni igbesi aye re bi o ba tin je o ti o tin kan won sile be ni o mu iwukara kuro ni igbesi aye re ti o si so fun olorun wi pe o gbagbo wi pe ata eje jesu kristi sile fun o ata eje jesu kristi sile fun o ataje Jesu Kristi sile fun o gbagbo ninu eje na gbagbo ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apanirun tin ka kiri aye lode oni ki yato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje na ti atasile fun o gbagbo ninu eje na ti atasile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti atasile ni yo wo san sugbon ranti wi pe bi ese ba nbe li owo re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbese aye re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re sugbon bi o ba ko ese sile bi o ba ko ese sile bi o ba ke pe oluwa bi o ba fi igbagbo ro mo eje Jesu Kristi ti ata sile fun o igbala kikun yo je ti re a o dari ese re je o a o gba okan re la o di atun bi gẹ́rẹ́ tí o bá ti di àtún bí ni ìdájọ́ ayérayé kúrò lórí rẹ àti ìdájọ́ fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti dá àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú yóò kúrò ọlọ́run yóò máa tọ́jú rẹ bí apanirun ti ń kọjá ní ìgboro bí agbẹ̀sán ẹ̀jẹ̀ ti ń kọjá ní àyíká rẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò máa rí ọ kọjá nítorí

ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin wi pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba anbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbe yin pe bi e tin fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu anbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko se eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awon iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si nba jijakadi titi o fi di afemojumo nigbati o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbese aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fe re motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe

0: we boya fe se atunse nitori wo pe ibere yi kan na ati bere lowo re le kan ri sugbon ko so oti toto wa ni di oro sugbon nisinse gege bi eni ti o nfe ibukun o dahun o wi pe Jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacobo mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja eje we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi owe o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sori fun nibe Jesu yo sori fun nihin Olorun fun ara re yo sori fun nihin Jacobo si so oruko ibe na ni Peniel oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omije gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to nso aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisisin yi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo we pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan o be ni a tun so ti awon obirin ti won gba Olorun laaye ti won so we pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obirin yi lati ese ikesan a so fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibukun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni tooto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori o si se bi o ti nbebe sibe ni waju olowa be ni eli kiyesi enu re nje ana ohun soro ni okan re kiki etere ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni eli fi ro pe o mo ti wine yo eli si wi fun pe iwo ti mo ti wine pe to mo ti wine re kuro lodo re ana si dahun wi pe be ko oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju oluwa ma se ka iranse birin re si obirin belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je enu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti tu tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan tun ponpe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibokun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibokun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wipe eni to wa saye kopo bi eni to sin won wa eni to sisin won wa kopo bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare ma ye lara o daju wi pe ibokun olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibokun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketa le logbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun wi pe won fe ibokun olorun be na ni a ri awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko Jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa mẹta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lẹẹkan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pẹlu ika kristi ifowokan mani gbagbe pẹlu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan kristi iketa igbagbo to n fowo kan kristi igbagbo to n fowo kan kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe on to wa fun ni yi o nfe ifowo kan to je wi pe oni gbagbe titi aye loroko Jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowo kan ni gba iseda ikeji ifowo kan ti o yori si iyipada iketa ifowo kan ti iwosan ati ikerin ifowo kan ti ikaanu ikini ifowo kan ni gba iseda se o mo we pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni Oluwa Olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi iye si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda Olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo Olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke erope loro kan eniyan di eni amuseranwo ti a nbo la fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ran ti ati ka Genesis ori keji ese ikeje nisisin a nwo ebero ori keji ese ikeje oni iwo da o so nipa dida eniyan iwo da rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ada ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni an so ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Korinti keji ori ketadinlogun Korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye ifowo kan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowo kan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo se mo we pe bi a ti wa si iru ipago yi ti emi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowo kan o okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamo si olara ti o fi pamo si ebi re nigbati o ba gba ifowo kan jesu gbogbo re la o le jade loroko jesu iketa ni ifowo kan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awo gba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re wi pe o n kiri sore o n se dida ara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o n koni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise kedogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanuje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni we pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni alfa to ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba da bi eni wo pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbogbo ikoro aisan ojo pepe won fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati damuso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wepe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikaanu ninu Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka kiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to nka anu awon agotan re oni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowo kan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi ki bi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan ayago lona oshi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olutunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamo si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki asare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenu mo ti Jesu yo se fun eni kokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wepe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada ton mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wepe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo wepe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wepe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atokewa ki se omi awon woli tin tan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je Pharisee tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je Pharisee adani loro elesin sugbon o di aji ririn o di alaanu o di onife o npa apa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi solo yi pada eni ti o je wepe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada o wa de eni to ngbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o ti le je we pe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowo kan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti ta sile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi a ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin Olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju Olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun Olowa we pe a nfe yi pada a nfe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke igbo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo we pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni we pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori we pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so we pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbese aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa we pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbese aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lilogun Marko ori kesan ese iketa lilogun Jesu si we fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a tin to olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni keni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo we pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo we pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re we pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi o ni arun miran ni ago ara re we pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon we pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun o we pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ena Oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdagot olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile iri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo tori wipe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yin ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironu po ada akoko to lati kepe Oluwa wipe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wipe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wipe o fe yi pada tooto wipe o fe ise anu Olorun wipe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wipe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ide ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o n le se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omi je gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyipada tooto
1: oni leyin na bi o ba se alaini ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba je wo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigbati o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ronu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se iliri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni tooto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba nila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba kepe oruko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinnu otun wipe bi o ba le gba won la wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ a bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ dáríjì wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di bárakú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe agbára wọn ò tó láti kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ a ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ dáríjì wọn kí ẹ sì fún ọ ní agbára láti gbé ìgbésí ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ wẹ̀ wọ́n lé àwẹ̀ mọ́ ẹ sọ wọ́n dọ̀tun ẹ yí wọn padà ẹ jẹ́ kí ìgbà ọ̀tún kí ó wọ inú ayé wọn lórúkọ Jésù ayọ̀ ìgbàlà àtòkèwá ẹ jẹ́ kí ó wọnú ọkàn wọn ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lọ́run lórúkọ Jésù ẹ ṣàánú fún wọn ẹ jẹ́ kí orin ayọ̀ orin ìgbàlà kí ó máa kọ láti inú ọkàn wọn nísinsìnyí lórúkọ Jésù adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmì nísinsìnyí a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àìsàn ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wepe se o gbagbo wipe o le se eyi pe o le mu aisan re koro arun ojo pipe pe o le mu koro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu koro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo nba oja se o gbagbo wipe Jesu le mu kan won yi koro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wepe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ti ko gboran se o gbagbo wipe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wipe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wipe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Porta ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobiju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le seri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo okay hallelujah o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyin lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wepe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wepe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun funrara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti aisan na ti n se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wipe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti n ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti n ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko sese pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wipe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti n mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wipe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun a kin yi kaabo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisisin mo gbadura fun awon ti o ni ohun kon ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi tirin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lese ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori wi pe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi tin jobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisu to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o je wi pe won loju won riran nitori wi pe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisin yi mo gbadura wi pe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkon ti baje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wi pe eti di o si gboran mo gbadura wi pe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re idi ti ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wi pe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti a de ti ko le soro e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wi pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wi pe ki agbara Olorun ki o ba le onisisin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wi pe ki owo Jesu owo ti tun ni sile owo ti dani ni ide ki o kan nisisin yi dide ki o rin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won e to saka kiri e to fa pamọ ni bikibi e ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wi pe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura we pe nisisin yi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wi pe bi a ba ti n kepe ile o ma daun eni ki a ti ile to pari adura e o fun wa ni ibeere wa ǹjẹ́ nítorí náà ni mo ṣe ń bèrè wé pé gbogbo àwọn tí a ti gbàdúrà fún yálà adarọkọ wọn nìkọ̀ọ̀kan àbí ọ̀dàrakọ nìkọ̀ọ̀kan àwọn tí ó ní àìsàn àrùn ìgún ní ìgbésí ayé wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nísinsìnyí ẹ mú wọn kúrò lórúkọ Jésù kí wọn kí ó

ohun ti o wu si o lara tele tele wepe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wepe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wepe